0: bayabuza labafana bayabuza bafana bathi ke ngabe bona yini ngokuthi ke baveze ikhono labo bazibiza ngomzimkhulu happy boys igama lengoma ke lithi ke ngona yini njengamanje imzuzu isithupha libumbene ihora lesibili emsakazweni ukhozi FM sikhathi sokuthi ngibuze mina ukuthi hamba phi inqola emasondo sondo ngabe ukuphi wemshayeli wami ngabe uyibambe phi uyidonsaphi usukaphi noma ke uyolayishaphi mhlawumbe njengamanje uyathula uthulu lapho khona ngifisa nje ukukhuluma nawe ngizwe ukuthi ke ngabe kuhamba kanjani emgwaqeni kodwa ngaphambi kokuthi ke mina ngikhulume nawe ke ngingakwazisa nje ukuthi ungabe uyithumela ivoice note yakho mangabe ufisa ke ungithumele ivoice note uthi hayi nami we mylonda ngihleli nawe nje bese ke uyangazisa ukuthi ukukhona mhlawumbe usopakile njengamanje uphumule uyasho ukuthi uzovuka ngo 5 o'clock 0791639874 ngaphambi kokuthi ngiyibambe incingo ngikhulume nawe asiqelela kuba bujomba ngoba usekhona ubheki biyela jomba uyena sizoxoxa naye namhlanje sizwe ukuthi ke ngabe usiphatheleni kodwa ngaphambi kokuthi siye kuyena asiqale senze kanje sikhokhela ikwelethu kuqala bese ke sizokhuluma naye masiqeda ukukhuluma naye kanjani ngizobe singikudedela nawe ukuthi ke ushaye mshayili
1: buzukambo za

0: igama lakhe umphume ehlabisa uthe ugama linguJesu. Mine nomagali enqo empondweni ihora lesine kuhlelo libo lokuqala. Sizomemeza amandla segameni likaJesu namhlanje liphilisayo. Ngiyambona umunye lapha yana uthe ngicela ukukhulekela kube noshintsho nempilo engcono. Ngithola umsebenzi ngikwazi ukuyimela, uthi unkanyiso nzimande eXobho. Kube khona omunye uthi ayibo ngicela ukukhulekiswa bakithi, kube khona ukuthula emsebenzini. Usiswami unompilo Nxumalo noza kwaba abambisene nabo, ngicela ukuthi kuzwane. Enye inkinga esibhekene nayo abantu abangazwani emsebenzini, nabaphathi abangaphathi abanye abantu kahle. Sizokhuleka namhlanje. Usekhona umfundisi uMdunge, sikubingelele ma, sikwamukele, siyabonga kakhulu lokhu uqale nathi inyanga iqala. Sizoyivala ke namhlanje, siyakubingelela egameni kaJesu.
1: Ngiyazingelela, ngiyazingelela nami egameni lenkosithi uJesu Kristu nabalaleli bonke yenhlana sizantse. Amen.
0: Amen. Ma, sizongena nje ezwini kafushane bese siyakhuleka, lokho uNkulunkulu akuphathise khona namhlanje.
1: Amen. Amen. Ngithanda sibingelele nje ngokhethekile nakuwe, ngiphinde phinde utakazi. Ngicela siye nje ezwini lenkosi ngokungamibali nangokuphuthuma. Ngifisa siye ezwini likaRuth sahluko sesibili. Sibheke nje ivese yodwa uvesi 9 kuphela. Ufundeka kanje uthi amehlo akho awabe sensimini ayivunayo, ulandelele ulandele. Angithi ngiyalula abafana abangakuthinti, uma uwoma yana ezitsheni abazithileyo uphuze lokho abathileyo. Amen.
0: Amen.
1: Izwike likaNkulunkulu leli elisikhuzayo ekwesabeni, ayibonge iNkosi. Ngoba ezikhathini esiphila kuzo, siphila ezikhathini zokwesaba ezenza ukuthi wesaba ugcine sowungabaza kwakholwa, ugcine sowungabaza kwazwi olaziyo ukuthi uNkulunkulu uyaqinisekisa ukuthi akushilo uzokwenza. Kodwa izimo ezihlayo empilweni zethu ziletha ukwesaba okwenza ugcine sowungasahlezi ngesineke kuNkulunkulu. Usugcina ukhuleka, usubalela uNkulunkulu amaminithi ukuthi uma engaphenduli ngesikhathi esithize uzoliyeka ukukholwa. Sigcina bazalwane sesimnika iphetha uNkulunkulu, sigcina sesimnika uNkulunkulu ingcindezi yokuthi sikhuleka sifuna aphendule manje. Ngoba inkinga yethu asiunderstandi ukuthi uma sesekufika la impi inzima khona, uma sesifika la impi ishisa khona, kusuke kufanele uhlale ngesineke eNkosini, kusuke sekufanele uhlale kakhulu eNkosini. Ngoba izwi leNkosi la uNkulunkulu esikhombisa khona ngalo uthi amehlo akho wanamathele, noma amehlo akho awabe sensimini oyivunayo. Ingxaki ekhona sithi sisensimini esivuna kuyo bese sifuna izinto ezingaphesheya ensimini engaphesheya, ngoba sibona sengathi kungcono la ngaphesheya la singabekiwe khona, engathi wena ubeke ugwadule. Kakhulukazi uma ekhuluma ngokukhothoza usuke ungasavuni. Uma uthi ekhuluma ngokukhothoza usuke sowuxosha lokho kungenzeka kusale ngephutha. Kodwa uma uvuna usuke usofike la kubekwe khona yonke inhlobo yesikweni sombila. Kodwa uma ukhothoza usuke usofuna kusube kungenzeka ungabuyi nalutho. Kodwa uma ethi amehlo akho mawabe sensimini oyivunayo anamathele kuyo, bese kuthi uma isenamathele kuyo ungasabi. Abafana abakhona bayaliwe, ungasabi lasi sifo oxweshwe noma wethu sowudokotela ngaso. Ungesabi nanengxaki obhekene nayo, ayikhuziwe. Inkinga sabi izinto ezikhuziwe, ngoba siyankabaza esidakini zonke ukuthi uNkulunkulu akushile uqinisile. Uma ufika la ivuthe kolimpi uyakhohlwa ukuthi akuthembisile. Ungusolini nanini uzokwenza. Akubonge igama lenkosi. Yana ekutshela uma woma, uma kufika izikhathi zokoma ungahlupheki. Abafana bayaliwe ukuthi bayiwakha amanzi, ungasuwaginge ngoba kuyaziwa ukuthi ekukhothozeni kunenselelo. Hlala ensimini obekwe kuyo, hlala kulesi simo kuso, azakhulula uNkulunkulu. Hlala kule ngxakeko, hlala kuloku kuhlupheka, hlala kuloku kweswela, hlala kuloku kugula. Ngoba lokho kugula yonke le nto iyaliwe ukuthi ingakwenzi lutho. Usabe into ekhuziwe, ubeke ubukhulu bayo, ubheke ububanzi bayo, ubheke ubude bayo, ubheke ubufishane bayo, ubheke kuphi angazi ukuthi ubuna kuphi angazi ukuthi ubekwe kuphi i-gravel angazi ukuthi ubekwe kuphi isane angazi ukuthi ubekwe kuphi inselelo obhekene nayo kodwa kulesi sikhathi samanje ngizokuyala ukuthi amehlo akho awabe sensimini oyivunayo unamathele landelela bese kuthi uma oma kukhona abafana abayele ukuthi bakuthelele amanzi ukuthi uma woma uphuze tsheni abakhe kuso
0: Amen. Amehlo akho akahlali ensimini oyivunayo. Ungakhathazeki ngokuningi. Uma kufika inkinga, bakhona uNkulunkulu abahlinzekele ukuthi basilekelele. Awubazalwane, uNkulunkulu ohamba phambili acabanga ukuthi uzokoma kulensimi kulolu hambo noma lunzima. Kodwa ikhona usizo asihlelele wona namhlanje. Siyabonga kakhulu Mama Mdunge namhlanje ngezwi likaNkulunkulu masingene nje emkhulekweni. Kafushane sesivula isikhathi sethu somthandazo.
1: Siyabonga baba wethu othembekile, uNkulunkulu ophakemeyo, uNkulunkulu ongcwele, uNkulunkulu umnini mandla wonke, uNkulunkulu okhuluma kuyisikhathi noma kungeyiso. Siyabonga baba wethu omusina kulesi sikhathi samanje kusixwayisa Nkosi yami ngengozi yokuthi amehlo ethu ayaluze. Siyabonga baba ongcwele ngengozi yokusikhunga kusikhuza ngengozi Nkosi yami yokuhlala sijojoma ngoba sehluleka ukubekezela. Baba wethu omuhle siyaxhoba phambi kwakho baba ukhulume Nkosi yami isizwe sihluphekile, ukhulume isizwe Nkosi yami silambile, ukhulume isizwe sigula baba wethu ongcwele kuze kwagula ngisho ibandla lakho Nkosi yami singabazali nesiyahula baba wethu ongcwele siyabonga kodwa ukuthi ukhulume kanje Nkosi yami ukuthi lezi zinto esizibona izona izinto zokusibulala uNkulunkulu wethu izinto ezikhuziyo ukuthi zingasithinti baba wethu ongcwele noma inhlala noma ukweswela noma ukulamba noma ukuvulelwa noma ukugula noma yini yaliwe ukuthi ingasenzi lutho Nkosi siyabonga baba wethu ongcwele siqinise siyisizwe baba wethu ongcwele siqinise siyisizwe kakhulu kasizwe isizwe sakumoya siqinise uNkulunkulu wethu ongcwele usipha okumanda kulesi sikhathi samanje thatha udumo Nkosi yami luya naloyo yakubonile Nkosi yethu engcwele babikile abantwana bakho kuningi wena Nkosi yami qhala umthwalo wodwa Nkosi uthi ubumbile ngakunye ngakunye ngoba lesiyasembesinesiya naleziya uyazibona baba ukuthi siphuma ngasizahlusini baba wethu ongcwele qhubeka Nkosi yami nomsebenzi wakho siyabonga baba siyathoba kuwe egameni elihle leNkosi yethu Jesu amen
0: amen amen siyabonga kakhulu mama Mdunga nje ukushiya la utholakala khona asibonge kakhulu isikhathi sakho siyathemba nangesikhathi esilandelayo uma sicela ukuthi uzokhuluma phezu kwabantu bakaNkulunkulu nesizwe sikaNkulunkulu kuyokubanjalo siyabonga kakhulu inyanga lokuqalile ulokuvuka njalo uyikhandla ukushumayela ebandleni uNkulunkulu akakubusise akunike konke okudingayo singashiya nje la utholakala khona
1: amen ngitholakala enambeni 0795905649 ngihlala ngizikhonzela lapha ke lengisakhamuzi khona extension 1 Chesterville 3698 1213 19 street lapho ngitholakala khona amen
0: amen siyabonga kakhulu mawami uNkulunkulu akugcine siyabonga
1: amen abantu bangahloli bangahlali bangakhonzi mayikhona ungakhonzi abekhona la siyakhonza ngo 11 kuze kube 1 amen
0: amen Mfundisi Mdunge namhlanje uphuma kanjalo uthi amehlo akho kahlangana lensimini oyivunayo uNkulunkulu ukuhlinzekele ngosizo lapho uma kufika ngazi ukuthi kuyomeka ngathi uthi kubanzini bakhona babekile abazokusiza bakhelela amanzi ukhona usizo endlini kaNkulunkulu ayibonga inkosi siyokhuleka abantu besifazane omncane omdala sizokhuleka kulesi sikhathi yena ke 0860002437 na ku WhatsApp line wethu voice note ungeqemzuzu nemibili noma usukhuleka emoyeni singeqemzuzu nemibili kuze sibambisane ama prayer items zonke siwazwile siyakhulekela ibandla likaNkulunkulu abavukayo namhlanje kusena basanda kuvulela umsakazo sondela sikhuleke nawe siqala usuku siyise konke inkosini

0: naye kwahlelimo ah usizongiphuma ngiphathise imqamela ikhona yini kwimali yegrosa ile nto
1: ba iqala ngicabanga ukuthi kuthina sonke abantu besilesi iqala kanjalo I think futhi kusuke kukhohlisana kwethu sisodwa alokethe umuntu ayengeke ngikwazi ukuthenga lento nami kwaqala kanjalo but emva kwesikhathi nje eside hawo sekululo sengazi nokuthi ngifika ngithole ngangibhalelwa kuqala kodwa hayi ke emva kwaloko sengivele ngiqonde ngqo khona
0: wazi no size manje
1: ngiyazi ukuthi yini nokuthi ibizwa nokuthi ibhalwe kanjani sengiyazi nje mayethe nje ngicela umphathele into ukuthi
2: hawo simthoko ngicela ubuza lapha umusukhokha lapha ethilini uma ubuka isimo sinjani kulabo sokukhokha kubona abantu bese kusakhona lokho ukuthi before ashaya athi ukubuka emehlweni mhlamba amamatheke noma athi hawo siyabonga uma kuwesifazane noma akhombisa ukuthi awuyazi bengayilindele ubone noma engakhulumanga
1: abantu abaningi abaya bayakhuluma ukuthi hawo wena isibindi singakusithatha ngoba abantu besilisa abavamisile but mina ngivamisile ukuthi into ungalindi ixake kakhulu ufice lesimo eshiwo uvi ukuthi mhla wathola ingane endodakazi mina angifunde ngaye lo muntu la eduze kwami
0: qala
1: ukuthi kwenziwa kanjani ngikazi nika isikhathi ukuthi ngifunde ngaye and nabantu abasangixwaye manje ngoba ngithenga indawo neyodwa so bayazi ukuthi hayi vele uSimthoko igross yakhe izoba ikhonte
0: kanga ngibona uSimthoko naye nje ubuyena uqobo lakhe byashintsha umbone ngathi namhlanje udiniwe nje namhlanje akaphathekile kahle namhlanje ngathi inhliziyo ayikho kahle uzucasuke wena uthi kwenze kanjani kanti la ekhaya hey kanti konakele yebo nansi ke indaba ngifisa ukuthi ke siyiphose kubona abantu besifazane le ndaba ukuthi ngabe lo wesilisa wena ophilisana naye uyakwazi yini ukuthi mhlawumbe akuthengele umqamelo wabantu besifazane esitolo mhlawumbe uyakwazi yini ukuthi akusize mhlawumbe akulekelele ngezinye zezidingo zakho uma mhlawumbe usuvele usukhona ke ezinsukwini zakho ingabe ngempela owesilisa uyakhona ukukwenzela lokho ngoba umuhle umbuzo wakho mroza mangabe ufike ethilini bekubuka uyiphethe lento abanye bavele bathi awu siyabonga abanye nje abafani nawe uyabo okusho ukuthi vele isekhona leyo nto kubantu besilisa ukuthi hey mina ngiyenzi lento le Ekona manje uzoyithini phela ngoba nangu uyagula usendlini yini nobabili
2: yeah
0: uyayidinga lento
2: kodwa futhi lento ngakuyixoxele ngisho ubaba wakho ukuthi mina manje ngisaphuthumisa ngisawuthenga ukuthi ngoba kola ndo umndeni
1: ngoba kokuqala nje ngiya khona kwangekona ukuthi ngothenga mhlamba igrosa noma ngangela wona phela
0: yeah
1: so yabo kwakudingeka ukuthi umuntu abe nesibindi ngempela akwazi ukuthi asize ngesikhathi ekudingeka ngaso
0: cha impela ke asiphose kubantu besifazane bakithi ukuthi ngabe lo wakho ke usondelene naye uyakwazi ukuthi akuthengele na umqamelo wakho mangabe ke useyinsukwini zakho okanye futhi uyakwazi ukukunakekela na mangabe ke vele ubhekene nalesi simo kulezo sikhathi leso noma ngabe wesilisa ke ingabe wena ke uyakwazi wena njengomuntu wesilisa ukuthi ke unikeze indodakazi yakho izidingo zayo uma sekunjalo noma kusasa khona lokho kusaba namahloni kuwena ukuthi hayi man hayi imankipman kiphela lento uzothenga futhi ngeke ngikwazi nokuyithenga futhi mina lento akusifise nje ukuthi abantu basithumele ama voice note sizwe 0791639874 0791639874
2: ingakho ngithi no pressure uyabona sivele sisho kanjalo we video DJ PH hamsana no Blake in the dream team bathi ke no pressure

0: bangani mami ngabe senikulungela ukuza indaba namhlanje
1: yebo mamthembi sithi nihloko sendaba yethu namhlanje
0: uyabona ke Musa namhlanje sikhuluma ngokuthi jabulela lokho enakho kodwa ke ake silalele sizwe ukuthi ihamba kanjani kukhona umama omdala ohlala ensimini nabantwana abakhabathathu ikati imvu imbuzi imbongolo inkukhu nenkomo Musa
1: Hawu, yazi ngiyathanda ukuba seplazini kuba kukhona ilwane eningi, ikakhulukazi inkukhu, phela inamaqanda kanti ngiyawathanda wona.
0: Nenyama kokunjalo Musa, kodwa ke sizeke indaba iyaqhubeka. Wayehlezi ke khona nakuwona wonke umuntu ngokuthi nje iqhokovana lakhe lelincane. Hayi, asikho isikhala la. Uma ngijika ngapha kwesokudla, ngithinta udonga. Uma ngijika ngala kwesokunxele, ngithinta udonga futhi.
2: Igama lami likhulu mamthembi khona umbhede uteddy bear lebhokisi elinamathoyizi
0: ah so miss unenhlanhla nganyami kodwa ke siqhubeke sizwe ukuthi iqhubeka kanjani indaba emva kwesikhashana ke abangani bavele banciphisa ukumvakashela ngoba nje basebekhathele ukukhonena kwakhe ngisho nabantwana nabo futhi bebekhathele nje ukukhonena kwakhe umama Ngolunye usuku umama omdala wehlakaniphile wayedlula ngendlela edinga indawo yokulala wavele wangqongqoza eminyango umama wavula kancane ukuze abone ukuthi ubani lo seminyango Sawubona mama sekuhlwile anginayo mina indawo yokulala ngingangena kwakubuza sihambi umama omdala wanqukuzisa ikhanda bengifisa ukukusiza kodwa yabona la ukuthi indlame incane kanjani Awuzibonele wena uzobona ukuthi le ndawo le incane ngisho nakumina ngingedwa kokusho kumama kodwa ke sihambe savele sabuka ngaphakathi bangani bami ha kwakhona itafula nehlale embili phela bangani bami nombhede phansi lapha yanecantsini kwakhona abantwana abathathu bemamatheka isihambi sasingacabangi nje ukuthi indle incane savele savuma ngekhanda sasithi Yebo mama ngiyabona ukuthi indawo incane kodwa ke ngicela ungivumele nje ngilale ngaphansi kwetafula ngiyoyixazulula inkinga yakho
1: Awubandla indle yakhe incane ngempela
0: Yayincane ngempela Musa ake siqhubeke nendaba Umama kumdala wacabanga umzuzu kwangaba kuhle kuba nendlu nje enkudlwana ngithi Umama lo awu oyisihambi engamsiza ngalokho kwakunani nje kumlalisa ngaphansi kwetafula Ngakho ke isehambi savele sahlala salala ngaphansi kwetafula yize esikhala embedeni sasikade nje sizonela wavele walala phansi eduze kwabantwana kwathi ke kuseni umama wavele waxosha abantwana endlini ukuze phela beyodlala phandle phumani phumani niyodlala phandle asikho nje isikhala sokuthi sikhulume uma nigcwele indlu phumani ngempela Umama phela esefuna ukuza ukuthi lesi sihambi lesi sizeyixazulula kanjani inkinga yakhe. Mhlawumbe nje bangani bami sizokwenza nje umuthi womlingo. Umama lo okade esihamba wavele wathi we mama uma nje ufuna ngixazulule nje inkinga yakho kuzomela uwenze njengoba ngisho. Umama phela wayefuna ukuthi inkinga yakhe ixazululeke ngakho ke wavuma. Ukuze nje kuvuleke isikhala kumele ungenise inja yakhe endlini. Umama wabuka isihambi esishaqekile. Ngilethe inja endlini ngobani? Inja phela izongilethela amazenze. Ngingakusiza nje kuphela uma ungilalela. Kwashisa isihambi. Oh hayi, kulungile. Ngizokwenza njengobusho. Sekuvuma kumama kodwa ke futhi bangani bami ekhombisa ukuphatheka kabi. Aye sekumele ngihambe ke manje kodwa ke ngizobuya ngizobona ukuthi kuhamba kanjani sekushisa hambi ngalobo busuku inja yayingakhole ukuthi inhlanhla yayo uma nje umama engenise endlini yagqoma embhedeni bangani bami ijaha abantwana bezungeza itafula he abantwana bakuthokozela ukuba nenje endlini yagqoma phezu kwetafula yadla ukudla umama wayethukuthele kabi kokuthi akayixoshe kodwa wakhumbula amazwi esihambi inja yazi sonke ezinyaweni zakhe wazama ukulala ngokuzayo ke isihambi satshela umama ukuthi akangenisa imbuzi imbuzi sekubabaza umama imbuzi iyanuka isihambi savele sabuka umama ayi ngingakusiza kuphela nje uma ungilalela. Oh hayi, kulungile. Ngalobo busuku umama wangenisa imbuzi wayiphutshani bamabhele. Imbuzi yadlutshani namakhetheni sibangani bami. Hey, inja yajaha imbuzi futhi manje umama wavelwa wahlala embedeni. Abantwana babekade besasecansini begigitheka bangani bami. Imbuzi yabahlekisa. Njalo nje uma sihambi sivakasha sasitshela phela umama ukuthi angenise esinyi silwane endlini. Umama nangempela bangani bami wangenisa inja, imbuzi, inkomo, inkukhu, imbongolo kanye nekati. Wayesekhathele kodwa amakhetheni sakhe ayisedliwe. Kwakhona futhi bangani bami lapha yaphansi ubulongwe neziboya embedeni. Hawu, kwakhona izimpaphe edleni kwakhe otshani phezu komcamelo.
2: Mamthembe, inja incane isixoveke.
0: Uqinisile nganyami, ake siqhubeke nendaba. Ngobunye kubusuku isihambi safika futhi wayengasakwazi ngisho ukuza inkulumo ngoba imbongolo yayenza umsindo omkhulu. Isihambi savele saqosha imbongolo. Ha, kwangxonoke manje sengizwa ngizohlanya ngempela. Sekusho mama, ngobunye ubusuku obulandelayo imbuzi yazama ukudla icathulo, isihambi sayiqosha futhi endlini. Inkomo yaqoshela ubulongwe eyabushiya phansi. Njalo ke busuku bangani bani kwaqosha isilwane sisodwa. Aha! Ekugcineni kwase kusela umama nabantwana bakhe. Oh hayi, ungangena ngaphakathi. Sekusho kumama. Ngipheke isitambu nobhontshisi. Kuzwakala kumnandi lokho. Sekusho mama oyisihambi. Bobabili bangani bami bahlala etafuleni nabantwana badla isidlo sasebusuku. Uma sebeqedile, umama omdala waphulula isisu sakhe wamamatheka. Bangani bami wabuka indlu yakhe. Ha! Angazi ukuthi bengizokwenza njani ngempela. Kodwa indlu yami isibukeka inkulu-ke manje, yinhle, ayincane neze. Wamukelekela ukuthi uhlale nami isikhathi esingakanani. Kunesikhala sakho nje la eduze kwami. Hawu, isihambi samamatheka. Indlu-ke yayingashintshile neze, yayibonakala inkulu ngokwanele njengakuqala. Ngiyakuthemba mngani wami uyithokozelile indaba yethu yanamhlanje. Kodwa ke ake siphinde futhi sisukumene sidanse.

ngiyabonga zingane zami. Manje ke sekuyisikhathi sembuzo. Umama wayekhona nangani? Wasizakala kanjani ngenkinga yakhe? Wayejabule ngosiza lithola. Kwakuyini inkinga yelwane ngempela? Mngani wami, ufundene endabeni namhlanje. Kubalekile ukuthi abazali nothisha baxoxe izindaba ukuze abantwana bezokwazi ngomlando wabantu ababephila ngaphambi kwabo. Bantwana bami, celana emakhaya banixoxele izindaba ukuze nani phela nizokhula niqeqeshekile. Kuze kube ngokuzayo nisale kahle.

0: hayi khona ngisho kahle El Shaddai Adonai angithi siyakubingelela ngibingelela kahle uyaphila
1: hey ngakukhulu
0: kakhulu
1: ngintokozo kuba nawe awu nkosiyami
0: ngiyangibona ama respect bayitika ngawe ngithi okay mphithi alright mphithi udlule la eThekwini washona mphithi okay
1: hey bafuna ukuthi ke ngiye anyway bafuna nje ngihlale la
0: nje ngicela ubingelele udabaleli bokhoza FM siyabuya manje sibaphathele onke okuhle sobakhuthaza
1: awu nkosiyami ngibingelele bonke abalaleli and ngiyajabula ukuthi ke ngithokoze ukuba kuleli hlelo and it is a long time dala ngifisa ukuthi ngizobuya
0: wena umuntu angayakwazi ukubiza igama ncamu lo khansi Benjamin fact Bishop Benjamin wacini futhi lapho uthi Dube yebo yabona ulelo khoza FM sinenhlanhla ke ngiqhubeke ngisho ngithi wena sesingenile njengoba bengishilo Yabona ke njoba ula namhlanje siyajabula usishintshile impilo zabantu ngamaza akayo ubuyisa nethemba wabanye ziningi izinto esidlule kuzona sisizwe kodwa ke asiziniki ithuba lokuhlala phansi sicabanga

0: Yes, siyagoqa ke manje isikhathi amashumi abili nesithupha kanti emlalelo Khoza FM ulalelo uhlelo ujabula ujule habe uyazi mangithi qeqece ngithi ngiyabheka eceleni kwa Bishop Benjamin Dube ngibona nangu mshengo
1: amen
0: wa wa wa wa ay ay ay angibhekele makhosi asike speakers la kuyena emzimbeni sithi bam bam zala awushaye sithi bam bam zala
1: amba amba bam bam zala uyeza

0: Naku okuzayo kwi-WNP.
1: Ngiyakuzwa Ntuli, yini kwenze njani sisi? Kwangathi awukho right
2: nje. Yazi mntu, sesivelwe inkinga lana le ntombazane esihamba nayo. Sesivele saqhunyelwa isonto ke manje and sobabili asikanothi ishintsho kanjani lesonto.
1: Hayi bo bakithi.
2: Manje Metron lana.
1: Ima ni kahle nje kodwa Ntuli.
2: Kanjani kodwa Metron, kodwa uyabona semgaqweni lana. Sihlanga uyabona nje sihlolisa abantu besifazane emgaqweni siyasaba. Kodwa Metron angazi nomgakwazi ukuthi uzosilekelela lana. Uyabona nje manje asikho nakude nala ukhona.
1: Mina.
2: Yebo Metron.
1: Mina ebusuka ngaka.
2: Hayi Ntuli.
3: I'm sorry, Shane. Kulula kabi nje kune-Insta Live nama-DM axaka ekuseni.
4: We Buy Cars, ihloselwe intuthuko, ihloselwe wena.
5: Joyina ignore Winter Hits Radio Cook-Off. Ube sethubeni lokuwina u-R5,000 iviki neviki. Ungahlomula ngo-R20,000 ozowina ekugcineni. Sifuna ukuthola isitshulo esiconsisa amathe nesingungqa phambili lapha eMzansi. Ucabanga ukuthi ngeyakho iresipi ezowina? Yithumele ngu-Facebook kanye nesithombe sesidlo sakho ku-Facebook woKhozi FM. Pheka ukudla okungungqo ngeknor kunembandela.
6: Uqinisekile ukuthi umndeni wakho uvikelekile. Ugogo Vivian uthi, bekisisa imininingwane kuqala. Kuleli sonto kuwoza nabangani bakho, abaka Metropolitan basethulela izingxoxo ezibalulekile ngomshwalense noma ngekhava yomngcwabo. Ukuthi ngobani ongabafaka kwikhava, kwenzekani ngemuva komngcwabo, asebenza kanjani ama-claims, kanye neminye imininingwane ebalulekile imndeni evamise kuyiqaphela ngemuva kwesikhathi sekonakele. Yiba nathi njalo ngomsomluko kuya kulesihlanu ngo-3 kuya ku-6 kuKhozi FM. Metropolitan Funeral Plan. Isiqiniseko sitholakala kumniningwane. I-Metropolitan ingumnikezeli wezezimali ogunyaziwe futhi ibhaliswe njengomnikezeli wezekweletu.
0: Ezingasoze zabuna noSiphiwe Smia.
7: Sithi mina nawe sizohlukaniswa ukufa. Namhlanje sokhuluma nomnumzane uThamsanqa Mahlambi ukuthi nje Siphiwe nangumahadebe kade sathandana naye.
8: Silapha yakwaJane endlulolwane lapha eqala khona le.
7: Namhlanje sifisa nje ukubungaza uthando lwenu.
8: Ukuqala ngempela kokubona ukuthi ngiyobe ngingalenzi iqiniso ngithole ingozi yemoto ngithe sibedlela. Ingane yabantu yama nami kunzima kungelula. Elangathatha khona ke isingomo.
7: Ngiyafisa ukuthola mahadebe ukuthi yini owathi yazi ngiyamvuma lo umuntu wami lo
9: ngazibophezela nami ukuthi hayi njengoba sisuka kude naye impilo izoqhubeka sesiyiphushile le mpilo noma izimo zivela kodwa siyabambisana impilo iqhubeke
7: yini kodwa ibamba uthando lwenu
8: ayazi ayikho into endlula ukubekezelelana kuzo zonke izimo nokuthembana nokukholelwa komuntu nokubeka ke uNkulunkulu kuzo zonke izimo
7: umculo ubambe kangakanani iqhaza phakathi kwenu nobabili
8: kunale ngoma kaThamiya ethi who do you tell noma ukufitha isimo yazi makuwe kwandlala leyo ngoma kaThamiya
7: umtshela umama ukuthi umthanda
8: ngani ufisa ukwazi ukuthi ubaba ukuthanda ngenhliziyo yakhe yonke ubaba uzoma asebenze kanzima sifike esicongweni sentaba ngoba ngilenze iphutha mangiyokuthanda ebusini nasebibini
9: wow ngithanda umntaka mamizana
0: ngo-12 kuya ku-3 luhamba phambili
10: ukhozi nje kusekhaya ngosana
0: Moy River
11: namikana la
0: ngena ku 92.2
10: sikhona ke la
0: noma uye ku SABC Plus app ulalele ukhozi FM luhamba phambili.
12: Mlaleli ukhozi FM lukwethulela umdlalo womoya osihloko sithi imizwa nenhliziyo esiwubhalelwe nguNombeko Magubane. Yamukela isiqephu seshumi nesikhombisa.
13: Hawu, nenhlanhla, kungani uhamba wedwa namhlanje? Ukumngani wakho?
14: Hawu, ingani nawe uhamba wedwa? Umshiye kuphi owakho?
13: Ayibo. Anginamngani nje mina, ngihlezi ngizihambela ngedwa ke futhi uma sengikhodile.
14: Hayi, cha kahle nje ukuphuza amangazweli. Awuhambi wena nolungama ngabe sokhuluma esikoleni?
13: Eish. Ya. Uma ngikhuluma iqiniso nje. Ulunga akakazi abomngani wami.
14: Hayi wena.
13: Ngempela, uwena noNosipho abangani bami.
14: Hayi, cha wazongihlula ke singalwanga wezweli. Usiyamphika uLunga wena manje.
13: Kancane sinhlanhla, uyazi. Ukuthi angithandi nje lokho ngiphathe igama likaLunga. Ungicasile kabi nje namhlanje.
14: Wenzeni ke futhi manje?
13: Uqonda ukuthini? Kukhona nina okwaziyo mhlawumbe?
14: Hayi, ngiyazi ukuthi ukuvala umlomo ngempama lokho kuNosipho.
13: Hayi bo. Sinetandla wo wo wo. Umthetho wakho umngane onjani kantwana?
14: Hayi bo ngani manje sengenzeni?
13: Hayi bo. Indlela nje okhuluma ngayo ayi iyangisolisa. Yini sengathi iyachaza nje yonke lento eyenzekayo?
14: Hayi chazweni. Hayi hayi. Musa nje ungenza umuntu omubi. Akumine ngithume uNosipho ukuthi ethukuzweni. Nayi ngimtshelile ukuthi uthole kumfanele.
13: Hayi, angangikholwa ke lento ngisho olento oyishoyo. Ubobu uthi uyadlala ungenani.
14: Uyabona zweli. Amantombazana afana noNosipho iwona nje asibizela isibhaxo bani besilisa ngoba phela wabahlonipha.
13: Okay, uyazi ukuthini sinenhlanhla akazivele siyeke nje le ndaba. Ngoba kusobala ukuthi awusiyena umngane oqotho.
14: Uyazi
13: no cha ngiyadumala ukuthi nje intombazane ekhuthaza ukuhlukunyezwa kwabanye abantu besifazane. Kanti unjani nje wena?
14: Hayi cha, hawu ungangizwa kabi zweli. Angisho mina ukuthi uLunga wenze kahle.
13: Enganakho nje uqeda kusho ukuthi uNosipho uthole kumfanele. Yikupho kudlula lokho ke manje?
14: Cha, mina ngicashula ukuthi uNosipho uthanda abafana nje.
13: Oh. Oh, sengiyakubona ke wena. Inkinga yakho umona, unomona. Yingakho ugijima ehotshela uLunga ngenkathi uNosipho esele noDlamini. Ubuza ukubaxabanisa.
14: Hayi bo, ayikho into enjalo, yazi ukuthi angisukela ke manje zwelo.
13: Hayi, vele unomona. Ubona ngoba nakho uNosipho ehlakaniphile kunawe sinenhlanhla.
14: Hayi suka hawu. Okusala kodwa ke nje nami ngiyaziphasa zonke ivivinyo.
13: Nami ke futhi angikuphiki lokho sisi. Kodwa ungenza kangcono nje uma ungaye kumhobholo lo nawo. Akekho ngazi ukuthi uNosipho umngani wakho. Kodwa indlela okhuluma ngayo, hayi hayi cha sisi. Iyajabhisa.
14: Ey. Ey, kono uqinisile zweli. Oh. Akuthi angazi nje nami ukuthi ngingenwe yini. Ngiyahoxisa amazwi ami engikhuluma engonosipho. Ngiyaxolisa nje indlela engikhuluma ngayo.
13: Hoxisa nje impela sinenhlahla. Akufani nawe neze lokho okwenzile sisi wami.
11: Wesinenhlahla. Umthetho wakho awuzona emadlebeni, eh?
14: Hawu, ungenzeni manje gogo?
11: Ubuza ukuthi wenzeni? Kusagijini yini ekhaya? Njengoba umsindo ukhalela phezulu kangaka nje.
14: Awu, kahle gogo, ngizama ukukhohlwa inkinga ngomculo. Abazi kangcono bathi umculo uyelapha, yazi?
11: Habe! Hayi ngulube nginonela. Uzosibangela umsindo bese uvika ukuthi uyazilapha wena.
14: Awu gogo, ubungazi wena ukuthi umculo uyitherapy?
11: Yeyi wena sinenhlanhla. Awungiyeka lesilungu sakho. Nizofuna lezi izinto ezibedayo bese ngicaba ukuthi nizokwelashwa umsindo.
14: Sengenzeni manje gogo?
11: Hluka ngibuze ipass special nazi ngizinikwena. Yehlisa lo umsindo. Khona uzongitshela ukuthi umZulu kaMasibi udliwa yini.
14: Usho uNosipho?
11: Hey. Kanti bazulu bangcobo bangakhi?
14: Awu gogo mina ngihambi noNosipho mangabe sikuphuma isikole.
11: Hey, ungangitsheli lokho isenhlanhla ngizo. Angithi ngezwe anga ukuthi lengane iqoma emfana kaShezi.
14: Awu mana kancane ke phela manje gogo. Ufuna kuze bonke abantu ukuthi sikhulume ngoNosipho?
11: Anginendaba nalokho. uMasibi ukhathazekile ngomzukulu wakhe. Wena lokhu ngitshela ukuthi angime kancane ngizoma kuze kube nini wesinhlahla eh
14: kulungileke ngizokuchazela gogo
11: khuluma idlwa yini ngane wena
14: ay uNosipho usheshwa hamba namuhle ngoba bengaphilile
11: musa ungitshele ngikwaziyo ngikubuze ukuthi uNosipho udliwa yini
14: ey ngize kuthi uphethwe amehlo ngiyasola gogo ukuthi uLunga
11: ukhuluma khuluma sinhlahla wabindeka manje yini uLunga wenzeni
14: Hayi gogo mina ngithanda ukukhuluma indaba zabantu kungangcono nje ukuthi ubuzeni uNosipho
11: Yeyi wena sinenhlanhla Yeyi wena ucala ukuthi nginesikhathi sokudlala mina
14: Cha
11: Phendula umbuzo wami wena umZulu kaNgqobo udliwa yini
14: Gogo ngicela ukuthi ungamtshele bantu ugogo Masibiya
11: Khuluma
14: Ushaywe uLunga
11: Uthini sinenhlanhla
14: uNosipho wenza iphutha ambiza ngovovoli yakhipha manje
11: Hayi sengathi inkulu ke le ndaba. Qhubeka ngilalela.
14: Hayi gogo yiloko kuphela mina ngikwaziyo.
11: Ngizongicasula wena senhlanhla yazi ukuthi ngizini wena. Uma ungafuna ukukhuluma iqiniso, sizongena indlela siye kaMasibiya, sizwana?
14: Ha. Hayi cha ngiyazwa kona gogo kodwa phela akukho okunye mina ngikwaziyo. UNosipho nje phela yikona ngitshele kona lokho mina ayikho into engiyaziyo.
11: Oh. Uma kunjalo ke kusho ukuthi lo mfana kaSheze akadeli liqhubi intwala ngewisa ngiyakutshela. Na kanjani kuzomela ngitshele uMasibiya. UkaMazibuka yena kuzomela bophe ingcanga yakhe. Mhm.

0: wena baba. Kodwa belu njalo usuku lakho.
1: Hey, ake sikhohle usuku lami nkosikazi. Ngifisa nje ukwazi lokho ukuthi lambe kanjani. Nguwe phela obuyisimenye esiqavile namhlanje emtholampilo.
0: Hayibo, ungasashongo baba. Uma ithola nabanye ozakwethu, bavele nje bangenzela into engasoze nje ngayikhohle. Uyazi nabe ngingazi ukuthi bangithanda kangaka.
1: Hayi. Hey, nami ngibonile ukuthi bayaphila laba bantu manje. Umcimbi nje abakwenzele wona. Hayi, bekuyingqayi izivele.
0: Hayibo wena baba usho okuncane. Wena ubona okuncaneke. Uyawona unede wahamba nje. Watheleka abanye abaphathi bakwamanye amahodi, bengiphathele iziphe engakanani. Behlanganisele no-nurse.
1: Kahle bo wena. Iziphe engakambali.
0: Baba, nami ngivele ngaphelelwa amazi nje njengawe. Bengingakulindele okunje. Kuyimanje nje sithola sami ngiyathrenda ko-Facebook, ko-Twitter, nako yile Instagram,
1: Kahle bo wena.
0: Ngiyakutshela nje, unomusa phela umade wafaka zonke nje izithombe zomcimbi.
1: Hayi, nkosikazi wami, ngiyakubongela. Uyazi imisebenzi yakhe iyabonakala. Umphakathi wasemkhomazi nje uzojabula ukuthola umholo othanda umsebenzi njengawe.
0: Ah, sithola sami, ngiyethemba kuzoba njalo.
1: Mhm, vele.
0: Oh, hey. Eh, azo umuntu uyosebenza nabantu abanjani? Cha phela bona bese ngibajwayele uMetron Gazu noNomusa nabanye. Ey, manje ngiyoqala ubuso obushasha.
1: Ene ungayigathazi ngalokho nkosikazi. Uzoshesha ujwayele phela wena ngoba umuntu wabantu.
0: Khona ngiyathemba ukuthi kuzoba njalo baba. Akusho ke Jama, olwakho usukubelu njani? Sikhohle yimina.
1: Ey, sithando sami, okwenziwa abafundi namhlanje ba grade 12. Hayi, ngiyogodlwa ngifile ngiyakutshela wena.
0: Ngisuke ngithusa baby. Kwenze njani?
1: Hey wena, bavele bajikela uthisha basho kumnqeda namhlanje. Bathe besuka lapho bemjijela ngamaphepha, ama textbooks. Besho nokusho ukuthi njaba something lapha ka grade 12.
0: Hayibo. Yazi izingane zamanje zingaxosha ngisho uthisha. Hayi la felihle kakhulu.
1: Hayibo. Uthini umbali? Eh ingane ezingozi kabi. Uyazi uza kwethu ngimfice sefofobele lapha egumbini lo thisha encela isithupha. Kuzizo ukuthi nje ngihambe naye siyokhuluma nabafundi.
0: Yo, hayi waze wangihlula ke singalwanga sithando sami. Kusobala ukuthi yabona manje awukho umsebenzi ongenazi ingqinamba zawo.
1: Iyinkinga nje isando sami zikhona yonke indawo.
0: Uyabona ke thina sisebenzela umnyango wezempilo. Sihlezi sicabanga ukuthi nina ke kwezemfundo kungcono kanti nje hawu sishaye phansi
1: washukuthi. Ah, wawa kho kungcono laphana. Into nje isize nje ukuthi umuntu avale umlomo enze umsebenzi ngokwethembeka nje kuphela.
0: Cha, uqinisile kodwa baba. Uyabona umuntu bengabe ethanda umsebenzi. Hayi, akuvamile ukuthi kube khona inkinga.
1: Nje isando sami. Hey, inkugi benqonyo umlomo okuzakwethu. Angazi ukuthi ubezokwenza njani phela kube mina nginqoba ukungabuyela esikoleni emva komcimbi wakho lo yakade ukho le clinic.
0: Hayibo. Kanti bese kokuthi ngale yondlela njalo.
1: Hayibo, ngiyakutshela wena. Abafundi nje kade bevumbetshazani besho nokuthi nje banobufakazi bokuthi uyabahlukumeza.
0: Oh, shothi bebemqopho umekhuluma. Hey, uzuqaphele sithando sami. Izinganza manje khohlakele kabi ziyaxoshisa ingabe indaba zangu.
1: Kuleka, khulileka, khulileka nkosikazi. Mina ngiqonde nje ukuthi lo mkhonto nje. Umantuli nje ukumela aqaphele umlomo wakhe ngoba phela uyomfaka inkingeni ngelinye ilanga.
0: Hayibo. Hayi, awume kancane. Kanti umantuli lo obejijinyezwa abafundi
1: bami. Ngeyinqotho zakhe embali. Nama nje ngicabanga indlela nje akade sedodobele ngayo phambi kwabafundi. Hey, yazi ngivele ngamdabukela ngenkathi exolisa.
0: Hawu. Kanti ngempela ngempela usamthanda yini lo mantuli isikhumbuzo?
1: Hawu. Sekwenze njani manje ngoba phela bengithi sixoxa kamnandi nje.
0: Cha, ngicela uphendule umbuzo wami nje.
1: Mamsomi.
0: Usamthanda yini?
1: Mamsomi. Ngizokutshela kangaka ukuthi akukho lutho olusihlanganisile mina noMantuli.
0: Cha, yazi sikhumbuzo usuku nosuku. Sengiyabona ukuthi uyamana ngempela ngempela mase ngihambile. Cha, umuzwa wami nje uzophenduka inkundla nje yabantu besifazane.
1: Hawu, sithandwa sami. Alikho iqiniso enkulumeni yakho. Na uyakwazi lokho.
0: Pho udalwa yini sikhumbuzo ukuthi wena ugijibe phambili uyosizwa uMantuli lo
1: wakho.
0: Usomphathi wesikole
1: yini wena? Mbali, sekufike lapho ke nginengeka khona ke manje le nkulumo yakho. Umthetho wakho ufuna ngenze njani kanti? Ufuna ngithini kwena?
0: Ha, dedela umbofu enze umsebenzi wakhe. Futhi ungalokho uphathe igama lika Mantuli la emzini wami. Usise nje
1: ugcina nje. Uyazini, ngcono ngivele ngithule ngoba phela ngiyabona manje sogcina sixabene. Kodwa ke ngifisa ukwazi ukuthi uMantuli akalethanga ngayimina la eXopo High School.
0: Kanti sikhumbuze wena uzwa kanjani? Angifuni lokho ngizwa ngomantuli lana. Hawu. Wena ungajabula wena ngalokho ngikhuluma ngesoka lami la kudala.
1: Ene mamsoni. Awungitshele kahle. Sikhona yini izizathu esenza ungangithembi njengoba ukhuluma kanjena?
0: Ngizokuthemba kanjani uma lokhu ngibalisela ngeentombi zakho sikhumbuzo?
1: Lalela nkosikazi. UMantuli ngisebenza naye. Akukho lutho oliphakathi kwami naye.
0: Hayi sikhumbuzo mina ngifuna usihlale wazi, ungisize nje wazi ukuthi kuyophela nya okusihlanganisile. Uma nje ngangeza ukuthi uMantuli uke wabeka imicondlana yakhe.
2: Sisibeka lapho isiqephu sethu imizwa nenhliziyo esethulelwa uKhozi FM.
3: ithokozi zoma phambili hlezi lunathi njalo ubombo
4: thank you baby
3: ngena ku 92.4

0: Nada, om zullen spelen zeg. Hey, hey, hey. Aya ushayile nje. Nishesha la ngena odaleli goal, beka kanilindele ukuthi sendlulile center.
1: Ukuthi lifike lapha. Lulele ne center noma ngani?
0: Le kuma ama 18 ilwazi wangendaba.
1: Hayi lifike phambili.
0: Bekumshuto. Bekumbeka si free kick god. Bekumshuto wegoal.
1: Uroni wena ushaya kakhulu Ron wena.
0: Bafethe hey hey kudade kwidark tingezo umntana tshela ngentshela bathi hayi ushayile ushayile mfethu ushayile bengeke ngishaye kanje hayi bengeke ngishaye nje uyibambile
1: hayi siyabonga uthi hawo
0: hey hey hey hey gathi liyambe
1: tshu hayi bana no ngilungile hayi
0: Hayi bethu usosebenzile cela sivele sambe.
1: Hayi sambeni. Hayi bekumqala isikhona nakusasa. Sambeni.
0: Mana bethu. Nanti oza nabangani bakhe iphetho lolo.
2: Chaza noSthandwa Nzusa kwi WNP.
3: Ngicela indawo yokushaba bani.
4: Ngobashaba enzeni abafana.
5: Khabona sikazi ukuphathi bese sisithola mhlambe bo ujeke umuntu wakho sibe le license sikazi nje sikubambe endaweni ebucayi nje yabo
6: sabe sangiphatha ngisuka ekhaya ngihamba ngo N3 sabathe ngithi ngiyayiqalaza indawo engathi ifihlakela ayikho kuthule kuthe nje
7: okhuluma iqiniso njengomntetha madonsela wozwenze njani
6: angayidela mfowethu ngathi ngoba imili imoto ziyadlula nendwa ngiyami yokwasha imoto yasalala
8: kathu yega
7: Uthe munye wathi bethi qala qala manje ha uthi awu obonda vele amasuku esasemva lana
8: Avelo anga
9: Yasazi lesi sithi gijima sithi mana wo bamba sithi thatha two step uyithatha sithi suka manje uthi thatha four ishesha ha Ngabe ngiyini ngombini ngabe ngabona ngayifuna kumama seze kwathi ukhala ngeenkabi kuboshela ngenza khona
7: awumathu
2: woza nabangani bakho
10: ngo3 kuya ku6
2: ukhosi FM
0: yake yakwenza siphele indaba ekhulunywa la yesisu sivele nje sikubukanise nabantu sithi nje manje ubathe uyaqalaze hey sasangenza ngibheke dandi nanamhlanje ngikhohlwa ngiya drive ngedwa kokukhona umcimbi engiyowuphatha edandi khumbula kahle kwakuyisabathi Isisu sivele sithi nje hayi ke manje mangisithi ngiyabheka akukho lutho kulesi stretch ebengihamba kusona yazi akukho akukho ngisho sihlahlana ngibekezele ngithi ngathi ngiyaqhubeka kancane awusakwazi futhi nokugijima ukuthi uzogijima lalela ngavele ngathi ngakhuluma nenhliziyo yami ikupho okungcono ukuthi uyingcolise noma ubuku wabantu izinqa ngibuko zimoto ezidlulayo izinqa ngabona ukuthi cha hayi imoto ezidlulayo seziyongithethelela kosabu ngaphuma nje ngatshekela ngapha ayikho into ongayenza ayikho kungcono othina abantu sifazane ezikhwameni zethu sihlezi siphetheke izinto zosulu asinayo inkinga inkinga kwakukuthi ngiphandle ngiseqeleni eqele ngishaza laphi imoto yabona ukuthi nangi lo wasisedulusile lapha yo angiyazi le nto we hayi le ndaba eniyikhuluma woza nabagadi bakho asambe mfethu
1: sambe mfethu
0: sawubonana kusasa nakanjani ungakhohlwa ke kusasa ke sisakaza bukhoma la siyomela khona umlaleli wethu owinile ke kabaka kunosi yopheka ke bukhoma kusasa siqhathwe ke neziyiteshi ke zase SABC sobona ukuthi ke umpume lapha ethuma unayo inhlanhla yokuthi ayiwinele ke ngo 20000 rand ngale ya recipe yakhe ngale
1: kwalo lesidlile
0: lesidlile yebo
1: swinileke lapho
0: so bona
1: team dlela nje nisimele kahle ke
0: okay mama uyangichaza shonthi bye bye

0: Uzanwa kamnandi la igama twenda kwamzolo.
1: Lalela ke sithanda sami, ngikushayela I beef curry with mashed potatoes.
0: Beef curry.
1: Ngikutshelile nje ukuthi ngiphekile. How?
0: Yini, ngiyasola ngathi ubizi isithuthuthu wena
1: sikhathi saphumile. Hayi, ke lutho ke. Not me. Yimi ophekayo la, futhi ngizokuphakela ngilinde nje ukuthi kubuthwe ama veg nanje.
0: Always ngempela ngempela ngempela uphekile wena. Hayi, sithanda sami nje jabula kakhulu kuzo lezo ndaba.
1: Awuthi ngibona yini le iphetha lana? Oh, sithanda sami. Yazi kuba ngibuzile kodwa babake bengizothi ungayiphathi yonke lento lena sike isidingo sayo.
0: Hayi, ngithi ngenza ukujwayela ngoba phela iyona ndlela esiphila ngayo la ekhaya. Siphila ngama takeouts.
1: Well, not anymore. Okay.
0: Akumnandi ukuzwa lokho. Uyazi angikholwa ngempela ukuthi wena uyapheka.
1: Yes.
0: Hayi. Awumeke lokho esesitolo kufuna ngivale ngikufake fridge-ini sokubona kusasa. Mina sengijahu ukuzwa isandla sakho nje sithatha sakho. Sengakhohlwa nokuthi upheka kanjani phela.
1: Khuleka sithanda sami bekela phetha flame zokufakela wena fridge-ini.
0: Okay.
1: Kanti ke nje futhi sesibonga ubeauty ke ngoba phela umuntu kadagcina ukutotosa la ekhaya.
0: Awu. Kade wagcina ukutotoswa wena. Usukhohlweni ukuthi wena usanda ukuba neparty la. Ubungaza ukuzalwa kwakho kungekudala nje.
1: Kahle bo baby, uyibiza ngokubungaza le yanto.
0: Akukukubungaza.
1: Into yabheda nje iqala from the get go ngenxa yokoniwa le yantombazane yedeko. Uyacabanga ukuthi umuntu ahlule ukwenza a top class deco.
0: Kodwa baby wakumnanda kufananga le nokuhlala ngathi ibhedeka amabutho.
1: Ngiqinisele thana sami ngiyabonga ke kodwa la ngamandla so much
0: ngiyakuzwe nje yabongwa kodwa ukukhona ukushodana ya ukukhona
1: hey
0: okay always

0: ezingajaha ukuhamba lana. Ikusetshenzwa into engapheli nje lana. Abuka nje umuntu geza ngesikhathini. Angisayiphathi-ke nje ukugezela endishini. Uyiphovathi. Hello. Yini manje khalapha efonini? Ubani yena lo ngifonela ngalesi khathi? Hayibo, yini ba? Umuntu useyoza akhahlela indishi inkosi impela. Hawu, usista Ntuli. Hey, ngabe kwenze njani ebusuku kangaka? Noma mhlawumbe ufuna ukungitshela ukuthi bahambe kahle? Angimane ngimphendule ngizwe ukuthi uthini.
1: Metron, Metron uyangizwa kodwa?
0: Ngiyakuzwa Ntuli, yini kwenze njani sisi? Kungathi awukho right.
1: Yazi Metron, sesivele inkinga lana le ntombazane esihamba nayo. Sesivele saqhunyelwa isonto ke manje and sobabili asikwazi ukuthi ishintshwa kanjani le sonto.
0: Hayi bo bakithi.
1: Manje Metron lana.
0: Ima ni kahle nje kodwa Ntuli.
1: Sikahle kanjani kodwa Metron, kodwa uyabona semgaqweni lana. Sihlangiye bona nje sihlolisa abantu befazana emgaqweni siyasaba. Kodwa Metron angazi noma ungakwazi ukuthi uzosilekelela lana. Yabona nje manje asikhona kodwa nalawa ukhona.
0: Mina.
1: Yebo Metron.
0: Mina ebusuka ngaka.
1: Hayi Ntuli. Siyacela Metron, sesizame wonke umuntu la njengamanje, yabona wena kuphela njengamanje ithemba lethu Metron, siyacela uzosisiza manje.
0: Hayi ngiyazwelana sisi nani yazi. Kodwa ke mina angikwazi nje ukushayela ebusuku. Selo ngaba khona nje la emaqhosheni, angihambe inhlobo ebusuku. Ikakhulukazi njengoba imigwaqo yakhona ibhedana kangaka nje.
1: Kodwa bonge ukuzama umyeni wakho ke nje nize la kumina kodwa nizizame Metron drive nize.
0: Hey. Hayi ke yabonake kuloyo kubheda kakhulu akaboni kwaqwa.
1: Kodwa sesingazidlala abantu Metron ukhona mfethu kodwa mfethu uyase kwabheda kanjani lana ke la ngaphandle abantu bazosibamba phela basilimaze lana kusehlane la Metron.
0: Akukhona ukuthi nje angifuni ngempela ukunisiza wendulo. Kodwa uBen usechele ngentele ezila egcekeni. Wabe sekhipha umyalelo ke wokuthi angabe kusaphuma umuntu ngesango. Uyazazi ke nawe izinto zesintu sisi.
1: Hawu waze kwabhlungu ke nokho.
0: Sorry, shame. Sorry, sis. Awulokhu uzama nje mhlambe uzogcina utholile nosizo ukugcina kulungile.

0: Azothile. Azothile.
1: Yini? Amengazi. Wamemeze esengathi uyasaba. Kwenze njani?
0: Awusuke lapho wena uze la.
1: Woza. Andizi. Hayibo.
0: Yini nalesho manje azothile? Sikhona isizulu esinjalo andizi ini?
1: Kyazala wena alume azama umuhle. Ngiyeza. Yes. Ya ngxelo uthi
0: hlazolini lelo sifaka kulona azothile kodwa ngabele.
1: Yango.
0: Uyazi ukuthi lamatshishi asale ngoba kude kakhulu emakubo futhi amanye befuna ukulekelela ngohlanze igceke nezitshe emva komcimbi.
1: Oh okay. Usho ukuthi phela lamatshishi akuthe.
0: Manje yini lokho wahlupha wapotoza kanje? Isile lento yenzayo. Usufuna wonke umuntu ukakubone ukuthi uyilento le lento yakho senza yona.
1: Hayi yabona.
0: Hayi uyasihlaza manje azo.
1: Phela mina angifihle lutho mina ukube lento engiyiyona. Inina kuphela eningathandi ngibiyona.
0: Noma ngabe kunjalo ke. Ubona ukuthi kulungile lokho okwenzayo wena. Uhlupha abantu bebekusiza lonke lelisonto lungisele umcimbi wakho kwaze kwaba manje. Uhlupha bona.
1: Hayi yabona ke wena wedwa. O babona behluphekile malumekazi. Mina ngibabona be right nje.
0: Ngiyakhuza njalo we azothikithile ngiyakhuza khuzeke.
1: Yabona kodwa udlala ngami ngempela ke manje salukazi sami. Mina njengoba ngibathinta nje indlela engibabonga ngawo. Yabo yamatshitshi ukuthi angimisile lapha esigcaweni la ngashisa.
0: Akiyona ke akiyona indlela yokubonga le. Le ndlela yakho inokungcola nemkhuba phakathi. Bangathi nje abazali balezi ngane uma bezwa lento yenzayo. Ufuna ukuthola ukukhumula kufundiswana imkhuba.
1: Yabo. Kuyacaca
0: manje. Ayasile mani azothi.
1: Sekuyacaca ngempela ke manje ukuthi ayikho into mina engiyenzayo la ekhaya. Nina injabulisi.
0: Nakho lokuphikisana kangaka sengikhathele khona. Ngoba phela akufundiswa ngamini. Asivele siye kumalume wakho. Uyomtshela ukuthi umkhuba munye lo ugila la uthinta ingane zabantu ngale ndlela. Woza sami.
1: Asiyashishi. Yes, ashila siye khona washentshweni ke manje. Yabona manje? Hawu. Asiye kene umalume khona ezobona ukuthi ukubuvumile mina wena wangidedela. Aba sikho la.
0: Hey. Ngithi kuwe hey, where azothini? Where azo? Usowaphenduka ishingeli nje. Ha, ungaze ngakwesaba wetjwala.

0: Yebo, usho njalo.
1: Ngiyakutshela. Uyabona mina bengazi uSmetro nenhliziyo, kodwa bengazi nenhliziyo embe akaka.
0: Hayi, yimbi ngempela, yimbi. Ngentelezi nje chela umyeni wakhe sekungaze kufume umuntu.
1: Uyacabanga kube nilo umuntu adese kwakhe vele. Ufilwe nje uchazele umyeni wakhe. Hayi, kuyacaca vele bengivele ngafunda ukusiza ke nje shame.
0: Ngibuka lokho. Yazi ngibuka lokho, akafuni nje futhi akanandaba uGeliza.
1: Yebo ke shame. Hayi shame uqinisime ukuthi awenze dark friends of you. Uyabona namhlanje ngiyibonele ngawami.
0: Mana uyabona le lalambu le lalambu buka lapha.
2: Kopi. Ngathi imoto liyanizayo.
1: Hayi mina ngempela ibhithi laleli yona.
2: Imoto
1: liyasena ngempela. Imaki senze njani ke manje simise?
0: Asimise.
1: We kodwa sothi mina ngabe kuyimoto egebengi mhlambi izosibamba.
0: Hayi buyigebengizani
1: mphathi. Ukwazi ngani abe yabe wephithi.
0: Hayi bo isemakhaya
1: yonke indawo ngathi. Ngathi ngisho nezani kwaza khona sezohotsothi. Woye ngiyakutshela.
0: Hey awuba uma sehle emotweni lala sehle siyobona kunokuhlala la kusizi. Hawu.
1: Yavele yama ngempela lephithi.
3: Hayi bo. Hayi kwaze njani manje la? Yini kumelweni lana? Hayi
1: wow.
3: Uthi nama kaphunga ngakho kanjani ngaphela?
0: Mbo, siyabonga kuwena. Hola, kuninzi zama ukufonela singakutholi.
1: Siyabonga.
0: Yo.
1: Hayi kusiyami.
3: Yazi. Yazi kodwa nani nimbonile ayikho phela into ebengayenza ke manje engingayenza manje.
1: Imake sesibonene ke mthambo manje. Wena mafilo around kabili kathathu ngiyabuza sekulungile. Awusaphekana nesonto nje.
3: Mina. Mina ngilungisa isonto.
1: Hawu mthambo.
3: Kahlahla uyangibona wena sister noma ungiboni?
0: Hawu mthambo.
3: Uyazona angiboni kahlahla. Hey wena, isikhatsini khona manje. Ungithatha kanjani umdala wakho lapha?
0: Asiyacela bandla mthambo ukahle yini manje. Hawu. Umphathi uzokhanyisa le moto yakho bese wena uyalungisa.
3: Luthe luthe. Uyabona ke? Lutho ke luthe lungamana uzisheshwe ngoba esheshwe iyasheshwa. Lutho ke nje ngeke ke nje hlobo hlobo hlobo.
0: Mthambo.
3: Ngithini ngempela? Uyabona mina into enganenzela yona umusa engawenza la kunini. Ukuthi mina nginithathe, nginigoduse emakhaya kuphela, akukho nje okunye.
1: Hayi, imoto yami yona wenze njani ka?

0: ngithini izosala kona la yodwa.
1: Wena beauty lalela la wena hey ongiyeke wena. We beauty ngiyethemba ukuthi ngizwakele kuwena mfethu. Kukuwe ukuthi uyahamba noma uyasala. Wena sister ungiyeke wena.
0: Wazi wanonya mthambo.
1: Uthe na sister wena ungiboni.

0: Insizwe ngaseke emhlabeni madoda lapha na Ricky Rick bethi ke special somebody 20 minutes after 4 entambama nge ilanga leyo show nasithi ke wozana abangani bakho kanti khumbule ke hashtag lapha inkundla zokuxhumana hashtag ukhozfmwnb.
1: Yazi ijatha mfethu khona into njengamanje ngihlela ngicabanga nokwanda la ngicabanga ukuthi yazi kwesinye isikhathi mhlambe uma ngabe umuntu elalidlile uyabona ngathi mhlambe ayazi ukuthini inkosi ikubusisile kodwa ukhohle ukuthi yazi ukuthi khona abantu la eminyango guys abalale bengadlile ngempela
0: kodwa
1: ngempela ingoba akukho kona ukudla ayikhona imali yokuthenga mvele nakho kuphela kumakhuphuko petrol guys kukhuphuka ukudla khuphuka nje izinto eziningi so ucwaningo liyaveza kahle hle ukuthi yazi ukuthi abantu aba la go 14 million njalo balala bengadlile eningizimu Afrika
0: 14 million
1: abantu belala bengadlile ukudla kwanele ekhaya impela cishe ngithi 22% wemndeni ke lapha ke ebhekeneke nokungabi nje nakho ukudla kwanele lapha yabona nje kuma province lapha ko Eastern Cape Mpumalanga o Northern Cape kwaZulu Natal kuyavela ukuthi ikahlehle izona ifundazwe lezo ethinta kakhulu kuloku kulamba okungaka guys.
0: Hey kulukhuni ibhlungu lento manje sithando ayazi ukuthi ngempela siyasithu kudla kuyisekelo sempilo ukuze ube namandla ukwenza noma ngabe yini ofisa ukuyenza fanele kube khona ukukhona esiswini kodwa manje ngenxa yokuba nzima kweintsuku esiphila kuzo kwenza ukuthi kube kulukhuni ngempela kwabanye abantu ukuthi bakwazi ukuba lalibedlile okubhlungu nakakhulu izimo zokuphila ngokuthi zibe ngcono ziya ngokuya sibanzima kakhulu nawo nje lo petrol wakhona notizi likuthi usazonyuka futhi and ukunyuka kwalezi zinto yikho kanye ukubangela yonke lento esikhuluma ngayo ngoba ivele phela izithuthi lezi izithuthi lokudla nezenzana zihamba ngakho zihamba ngama truck athuthi asebenzisa lo petrol okuthi uyakhuphuka yonke ke into noma kanjani izonyuka kubenzima kakhulu
2: indlala akuyona into esobala ngazo zonke izikhathi kunomntwana ofika esikoleni odlalayo uyafunda kodwa lo mntwana olalengadlile kunomzali onxamelulala ngadlile ukuze izingane zakhe kube khona ke zikutholayo kunabantu asebenza nabo sebabona emsebenzini babukeka be rights kodwa uma sebe befika emakhaya isimo sakho nasinzima so indlala iza kaningana futhi la emzansi nje indlala uhlangana nayo noma uyiphumela nje uyile stolwa yifica lapha aerobotini kusho ukuthini lo kusho ukuthi ukudla akuyona hlasimpe into esingasho ukuthi uyithola ngoba unenhlanhla futhi isekelo sempilo
0: hey kunjalo kusiyami asibonga kakhulu ke kodwa ke inhlangano yamathekisi santhako esithe impela yabamba iqhaza kutheni ke ikubone kubalekile ukuthi size umphakathi ngokuthi sabalelise ukudla kulabo abadingayo futhi ke abangakwazi ukuthi bakuthole kalula ukuthi ke bazokwenza kanjani lokho sizokhuluma nabo ke emva ke lihlanu laphana ke ubaba laphana ke uZondi owengameleke yona ke inhlangano ke Santhako la KwaZulu Natal ke sithi ngabe ke lolu hlelo ke abathi bafisa ukuthi balwenze lokusiza abantu layo kakhulukazi ngokuya ngasethunjini bazokwenza kanjani bekwazi ukuthi abantu ke basizakale bakuthi kube khona abacoshayo ke okuya ngasethunjini ngoba ayi kubhlungu kakhulu
1: kodwa ke phela namhlanje ngithi kuthiwa World Hunger Day lapho khona abantu ke benxuswa ukuthi mawunakho okuncane nokwanda tshatha usize ka khelwane
0: yabona
1: soke nje vele ke feature yethu lapha ke ngo quarter past 5 ke lapha nje yethu umuntu ngabantu uzoba khona futhi ke lapha no Mr. Nala naye futhi ke usiza kakhulu ke umphakathi so nje quarter past 5 just ngida ke lolo daba nje vele siyazi ukuthi ke ama toll funerals ke nje yakubona nje uma singqobusana ke kuphela nje kodwa nje inkampani yabantu abaphila ke nabantu futhi ke nje iyanikezela futhi ke ekubeniye usizo ke emphakathini ke nawe nje lapha ke ngo quarter past 5 namhlanje ke uvule ukhoze FM vele phela ngazi ulivulile iWNB ha nkosi yami njalo ngolwesine ukhoze hashtag ukhoze FM lena nake ke lapha khona ke amathole funerals ke nje lapha ke babaxhasi ke nje futhi ke baphinde babeke ingxenye nje yezingxoxo ezihlukahlukene esiba nazo njalo ngolwesine

0: Link Miguel Njalaphana uthi ke God friends 18 minutes emva 5 o'clock isikhatsa konje manje hashtag ukhozi FM WNB kulwesine bakwethu cha ke kuphe kuthiwa kuphela inyanga kuphela isonto kusasa kudliwa imali kudliwa
1: kuphela inyanga kuphela isonto kudliwa imali kudliwa yeah ngihole ngishuhlanye awusuka
2: hey Kuzo ukudla ndikhonjwayo.
0: Kuzo ukudla ngakusikhumba kanini.
1: Eh ngiyakujela phela. Right kanti ke namhlanje uma ngabe ke sila sithandwa sibheka indaba ebalekile la. Eh kanti kwenze njani
0: u World Hunger Day.
1: Umtitilwa mla baba umtitilwa umtitilwa manje dikuzimalanga. Yeah.

0: sakazolalela lokhozi olumaphikaphika nolamba phambili uhlelo obusokobuhle usahleli naye uMusa Nkosinathi wakamshengo isibongo. Kule ngxenye ke yesibili esingena kuyona ukukhumbuza ukuthi lolu hlelo lwethulelwa ke laphana ke iDepartment of Higher Education and Training abayibiza phecelezi iDHET ngokubambisana ke neSABC Radio Education emsakazweni ukhozi FM City SABC Education and Enriching Minds and Enriching Lives. Njoba singena kuyona le ngxenye yethu yesibili izinhlelo zethu zomsakazo Khoza FM lapho suka sibheka khona okuthinta umfundi nokuzama ukumthuthukisa ikakhulukazi ngabe ungaphakathi esikoleni noma ungaphandle kweklasi kodwa ke simnikeza ulwazi. Sikwethulela ke esinye seziqepho kulolu hlelo lwethu olubizwa ngekhetha. Uzokhumbula ukuthi silesiqhubeke njalo masonto onke njalo ngolesine siba nazo lezi nhlelo. Ngesonto elidlule sisathinta kakhulu i-double thinta umalusi njengalo uhlaka oluqinisekisa laphana ke ama-qualification ezemfundo ne-certificate neqhaza labo abalibambayo ngokubambisana ke nomnyango wezemfundo. Kanti ke namhlanje umbuzo uthi ukuzibuze ukuthi wena ubani nisekisa ukuthi izikhungo zemfundo le ephakeme zinikezwa ke abafundi ukuthi njengoba zinikeza abafundi abasemazingeni aphezulu bafunda khona baze bathole neziqu. Ubani lokuyena ozibhekayo zona lezi lezikhungo ukuthi ngabe ziqhuba kahle konke ezikwenzayo kufanele kwenzeke? Ubani ohlala phansi ahlele ukuthi iziqu zakhona zisho ukuthile noma zibambeke noma zisemthethweni na? Hayi lapha eNingizimu Afrika kuphela, nasemazweni angaphandle jikelele ngophela ungafunda kwisikhungo semfundo ephakeme lapha kwesikhathi ufunde kwisikhungo esiyimele bese ke ugcina usuthola nomsebenzi mhlambe nakwamanye amazwe angaphandle. Kunenhlangano ke ebizwa ngokuthi umkhandlu wezemfundo noma ke umkhandlu wezemfundo emphakeme abakubiza phecelezi ngolimi lwesilumbi bathi ke Council on Higher Education noma nje kalula baye bathi ke CHE yona ke le kansela ke ebhekene naloko. Ukuthola kabanzi ngalolu daba noma ukuthola okuthethuthu ngolwazi ke lwalenhlangano noma lolu hlaka sino dokotela uSanele Nene oyi executive director quality assurance kumkhandlu kwelo wezemfundo ephakeme. Asikubingelele wena kanene siumukele umsakazweni ukhozi olumaphikophi.
1: Sibonge cha kwesibingelele emakhaya.
0: Nawe ke mlalelo Khoza FM zobe ingxenye yaloku khuluma mhlambe ngenza kube khona umbuzo onawo noma ongawuqondi kahle uyophonsa ke umbuzo kudokotela uNene. Dokotela mhlambe ake sibheke nje usinikeze kafushane ngalomkhandla esikhuluma ngawo ngoba siye sibone phela izikhungo lapha zikhona futhi zikhiqiza ke neziqwethile nama qualifications. Kodwa ke ngafika ukuthi kahle kahle ubani uBig Brother la obheke ngehlo lokhuza ukuthi ke indlela abenza ngayo nemisebenzi abayenzayo inabo uqiniso futhi asophume ne-certificate lapha sekuthiwa zombumbayi.
1: Lokho kumsebenzi ke wethu thina njengomkhandlu wemfundo ephakeme i-CHE siyinhlangano ezimele ngokomthetho wala eNingizimu Afrika ukuthi sisebenzisane namanyuvesi sisebenzisane nalezi ezinye izikhungo zemfundo ezizimele ukuthi senze isiqiniseko sokuthi lokhu okuqhamuka phakathi kulezi imfundo kusezingeni elamukelekile la eNingizimu Afrika nangaphandle njengokubakade usuchazile ngokubheka kwinhlelo yokuthi lezi yidifikulti singagcine sezamaphepha angasebenzi kodwa zikwazi ukuvula iminyango kumele ivuleke. Umsebenzi wethu-ke kakhulu loyo njenge-CHE.
0: Ngiyafisa ukuthola futhi lapha dokotela uma sithi ukuba njengoba nje uthi kulo mkhandlu uqinisekisa ukuthi imfundo ephakeme iyathembeka ngabe lokho uma ungakukunabe wenzela ukuthi nje kuvuleleka kuchazeke yabona incazelo yakhe ikwazi ukumthatha nalo lapha ngakithi emakhaya akwazi ukuyithola le nkulumo ngoba kwesinye isikhathi kuyenze sithi siyakhuluma dokotela uthole sesikhuluma ulimo abalapha phansi abangaliqondi.
1: ekhamba manje sengiyibeka nje thakwe ngingayibeka ngokuthi owethu umsebenzi kuhlukene ngegabe iningi siyayisiqala ngokuthi umsebenzi wethu ukuvikela umphakathi ukuthi ungatholi imfundo ephakeme engalungile nabantu abadlula kuyona lo mfundo ephakeme kuba abantu abangazi ukuthi bezigcineni bengakwazi ukuthola imisebenzi bakha amabhizinisi so ukuvikeleka izinga lemfundo umsebenzi wethu sikwenza lokhu ngendlela ehlukene siyayisiqala ngokuthi sithi kunalento esithi accreditation ngesiZulu ngesiZulu sithi ukwamukela kwezinhlelo izinhlelo zemfundo ukusho ukuthi lokhu imfundo ephakeme ngicela ukufundisa lesi sifundo noma ngibe umuntu okwazi ukukhipha leziqu thina siyayisibheke ukuthi ngaphambi ukuthi bakwenze lokho mesibuka amaphepha kusibuka iy'nhlelo zabo sibuka indawo abazobesebenza kuyona isezingeni elamukelekile elihambisana nezinto ezingaqhathaniseka kwamanye amazwe nezinye imfundo nezinye iy'khumbo zemfundo ephakeme la e-South Africa. Okwesibili siyaye sithi uma ngabe sesikubhekile konke lokho ukuthi isezingeni elamukelekile yini bese siyavuma ukuthi inyuvesi-ke leyo ayiqhubeke ifundise. Sikubiza nge-accreditation lokho ukuthi ngaphambi ukuthi inyuvesi ikufundise noma yini kufanele ilezo zinhlelo zibe kuyinhlelo esezihloliwe zamukeleka ukuthi zisezingeni. Kuzothi ngokuhamba kwesikhathi-ke uma ngabe sekuqhubekile isifundo iqhubeka sibuye thina sithi sicela ukuzobheka ukuthi le nto esasikade sivumelane ngayo ekuqaleni siyibone emaphepheni nesikhathi esithambisene yona isayiyo ilento esithi ukuhlolwa kwekhwalithi ukuthi leli zinga leli esasivumelene ngalo ngesikhathi ngiqala lisasendleleni yini noma sampe sekhona okubhedile kuyaye kube nemigomo-ke nembandelo iy'khumbe zemfundo ephakeme ekufanele ziyilandele ukuqinisekisa ukuthi ngaso sonke isikhathi izinga liphezulu futhi lamukelekile. Ebese sibeka-ke izindinganiso lesi sithi ama-standards ngesilungu ukuthi njengoba sithi lokhu ufanele kuwamukele fanele kwamukele uma ukubheka kanani yini le eyenza sithi lokhu kungaphansi noma lokhu kungusezingeni noma lokhu kungaphezulu kwezinga elilindelekile umsebenzi wethu kukubeka ama-standards. Ebese kuba khona le nto sithi ukuthuthukisa amakhono ukuthuthukisa izinga i-quality promotion i-quality enhancement ukuthi singayigcinisi ngokuthi sithi yenzani ukuthi bese singaziphinde silekelele futhi ukuthi ningakwenza ngale ndlela nazi izinto eningakwazi ukuthi nizibheke ukuze nikwazi ukwenza lezi zinto ey'dingakalayo ngaphandle kokuthi thina sibenzele ngoba phela imfundo iy'khungo zemfundo ephakeme ziyaye ziyimele thina ukulekelela nje ukuthi noma ngabe yokuphi abakwenzayo kusezingeni elamulekile siphinde futhi sivikele sakhe si-promote ngelingeni ngezindlela ey'ningi le nto esithi i-higher education qualifications sub-framework iyona-ke eseyayigade umsebenzi wethu ukuthi uhamba kanjani nalezi y'nhlelo fanele zibukeke kanjani.
0: Uzothi-ke omunye umuntu osilalele ngalesi sikhathi athi ngiyakuzo mshengu nino nene nikhuluma kahle kodwa minyaka yonke lo sivamise ukuzwa iy'ndaba ezingezinhle kakhulukazi kulezi khungo esuke ziyimele. Kuyenzeka nalezi mhlambe ezingaphansi kukahulumeni sike sezwe ekhathini ekhawini noma-ke ekhathini ezedlule. La uthola ukuthi isikhungo sine-cause ethile esiyimakethile esathi siyayenza kwaze bathatha ne-enrollment osho ukuthi babhalise abafundi konke kwaqhubeka. Sothi uma suphela unyaka kuqeqeke kuyazwakala ukuthi leyo cause leyo abavumelekile ukuthi bayenze. Sekusuka omkhulu kumsindo abafundi befuna imali yabo beyifuna futhi nazi certificate ngoba besuke bethi bafundile. Ngempela ngempela uqinisekisa ukuthi lezi zinto ey'njengalezi azenzeke kanti nikhona njengohlaka eliwu Big Brother kuyona kule mboni. Kwenzeka kanjani Dr.?
1: Kuyaye kwenzeke kwesinye isikhathi ngokuthi lezi zinto zingene kule zinto esithi ama-cracks ukuthi nako kade nivumelene ngento ethize ngesikhathi imfundo ephakeme ithi sicela ukufundisa lento kulabafundi abathize ezingeni elithe ebese kwenzeka ukuthi emva kwesikhashana lezi zinto benivumelene ngazo zingabe senzeka. Owethu umsebenzi ukuthi sibeke kakhulu inqubomgomo ukuthi kahle kahle imfundo ephakeme fanele ihambe kanjani. Mesiyibeka le nqubomgomo asiyibeki sisodwa siyibeka nabo abaphathi bama-new face nabo abafundisi ukuze nabo bazamukele lezi zinto ukuze sisho zizayi zibe izinto eziqhamuka kubona bese uthi umsebenzi ukuthi sizivikele ukuthi zenzeka ngendlela. Sibheka izinto efana ney'ndinganiso njengoba ngisho ekuqaleni ukuthi ama-standards ekufanele siwabeka awethu ahambisana nezinto zala eNingizimu Afrika nangaphandle ngoba siyaqhathanisa ukuthi ikuphi okwamukelekile. Ebese kuba khona nokuthi-ke le nto esithi ama-reviews ukuthi siqhubeke sibheke ngokuhambisana nazo iy'khungo zemfundo ephakeme ngaso sonke isikhathi ukuthi izinto zenzeka ngale ndlela kumele zenzeke ngayo. Akusho-ke lokho ukuthi awuzukuyithola iy'khungombumbulu ziyaye zibe khona kodwa lezi thina esithi zidlulile kuthina ezandleni zethu siyaye siqinisekise kakhulu ukuthi cha zenza izinto ngendlela eyamukelekile kodwa asikwazi ukuthi sikhohlise abalaleli sithi awuzukuyithola into ecishe ifana nale okuyichazele cha iyenzeka uma ngabe yenzakalile kunezinto esikwazi ukuzenza ukuthi sikumise lokho kungabe kusaqhubeka.
0: Mhlambe ngaphambi nje siqhubeke ngiyafisa lapha dokotela ukuthi iziphi izinto ngomthetho mhlambe ezingaba zixwayiso noma isixwayiso ongayibhekisa kumfundi kanye nomzali ngoba ubona lezi zinto eziningi zenzeka nje kwesinye isikhathi angithi thina ndle emnyama asifani nalezi ezinye iy'nhlanga okuthi uma ngabe ingane isiya esikoleni lezi zemfundo ephakeme utho kuthi soba sila eduze kwayo. Kwesinye isikhathi zisishiya lapha emakhaya zize lapha edolobheni ziyofuna ukufunda thina okwethu nje ukufaka imali sise sohlangana nazo ke mase kuyophela unyaka ila kuqala khona kumsindo-ke sengithi ngifuna i-certificate ingasabuyi ku-degree sekubuya kuy'nkinga-ke manje sekuba kuningi engixoxelwa kona kodwa yikuphi ongaba isixwayiso ongathi nase ezinye izinto ekufanele bayiqaphele kakhulu kaze abafundi kanye nabo abazali ukubheka labo mbombayi bama-college ahambe ethi ayafundisa kanti azodlala ngemali zabazali.
1: Kuyazelibe khona ney'mpawu sithi abantu abayibheka. Okokuqala uma ngabe uthi ubheka information noma ulwazi ngalesi sikhungo osibhekayo ungatholi kahle kufanele ukuqaphele lokho. Uma ngabe uthi ubheka le nto esithi certificate imfundo nesikhungo nesikhungo esemfundo ephakeme siyaye sibe ne-certificate esiqhamuka kwi-Department of Higher Education and Training okufanele bakwazi ukukhombisa sona noma bakuvezele sona uma usifuna. Uma ungena bazokutshela ukuthi thina si-offerisha izinto ezi-accredited by CHE si-registriwe i-Department of Higher Education and Training. Okwesithathu wayekubheka ukuthi isikephi lesi sikhungo uma ngabe kuyisikhungo eceleni kune-tavern uyibukisise kahle le nto ngoba asijwayele ukuyivuma ngoba phela iphazamisa abafundi ngesikhathi befunda leyo nto. Okunye ongasukubheka ukuthi labantu abakufundisayo uma ubabuka izinga lokufundisa nolwazi abanalo ngesikhathi uqala nje eklasini ukuthi engazi ukuthi nami ngikwazi kangcono kunalabo bese sithi kunezinto ongazenza ukubuza nokuthola ubufakazi ukuthi lesi sikhungo kusona ngempela siqhuba ngendlela eyiyona and siyasazi thina noma isikhungo mbumbulu. Siyasifisa bazali-ke ney'ngane sicela babuze kuqala ikakhulukazi lezi khungo zomfundo ephakeme eziyimele babuzisise ngaphambi kokuthi bayithole sebesebenza noma sebefake imali yabo kulezo yindawo.
0: Kuyazwakala. Ngiyafisa la dokotela uphinde uyicacise futhi uyichaze unikeze nje isithombe sicacile kumlaleli ukuthi uma ngabe kukhulunywa noma ngokuphathwa kwaloko okubizwa phecelezi nge-HE QSF nokubaluleka kwayo nanokuthi uma ngabe sithi sikhuluma ngayo sesuke sikhuluma ngani ngoba ezinye zezinto ikakhulukazi ogogo laba lapha emakhaya kuyibona abafundisa lezi ngane mase sikhuluma sesigoqa kanje inkulumo bayasala nazo-ke zijabuleke lezi ngane ukuthi ogogo bayasala nge-information
1: so umgomo lesinawo kahulumeni ukuthi ubhekisise ukuthi uhlobo lemfundo itholayo imi kanjani. Uma ngase ngiyibeke nje ngiyikhele phezulu ngoba ithanda ukuba yindani. Kunalezo nto esithi isitifiketi esiku-NQF level 5 siyachaza ukuthi umuntu ofunda isitifiketi ufanele akwazi ukwenza into ethize uma ngabe sesitholile leso sitifiketi. Kuqhubeke kuye kwi-diploma, kuye kwi-honors, kuye kuze kufike lesithi iziqu zobudokotela, i-doctorate noma i-PhD level. Lokho kukuthi umuntu nomuntu ufanele ufunda le nto akwazi ukuqhubeka ngokuya ngamazinga ahlukene nokuya phezulu. Ukuthi ekugcineni kubukeka kanjani, iziphi izinto ezilindelekile kulowo muntu, kufanele leyo mfundo ihambisane nani ukuze ekugcineni sithi ihambisana nalokho okulindelekile, izinto engalezo kade ngizishilo, namazinga lawa awamanye amazwe. So kuba yinto esithi iziqu ezithize zigadwe i-HQSF uma ngabe ke senza i-accreditation noma senza ama-reviews, leyo HQSF iyona-ke esifanisa nebhayibheli lethu ukuthi uma ngabe wenza ukuthi fanele kube kanje, uma ngabe ufanele kwenza ukuthi kufanele kube kanje, ukuze ngempela sisho ukuthi cha, leziqu zisemthethweni, ziyindlela le kumele zibe yiyona.
0: Ngiyafisa nje usayichaza kanje kulona lolu hlelo kakhulukazi kuyona ikhetha, sike sahlala futhi nabanye abahlukene kakhulukazi kulezi khungo ezifundisa imisebenzi yezandla nendlela abaxhumana ngayo nendlela esiguquke ngayo ukuzama ukuthi ngesikhathi befundisa bakuncikise kakhulu abakwenzayo, bakuncikise nalokho okudingwa yimakethe ngaleso sikhathi, okusho ukuthi ngabe i-industry kupho okudingayo. Nokuhlanganisa kwazo izifundo zabo zikwazi ukukhipha umfundi ngempela odingwa yimarket. Nina ke ngesikhathi kwenzeka yonke le nto, ucwaningo lwenu nilwenza kanjani ukuqinisekisa ukuthi leziqu ozogcina zitholwe ngumshingo kulesi sikhungo noma enza le course zizofika zikwazi ukuthi imarket imukele ngezandla ezimhlophe, futhi vele imarket iyakudinga lokho umuntu asoke kwena?
1: Sikwenza kakhulu ngalesikhathi sikhuluma ngale nto ethi accreditation. Mhlawumbe mangase ngibeke nje isibonelo ukuthi mangabe le ziqu ezo imfundo isikhungo semfundo ephakeme sifuna ukuthi sizinikeze abantu, sisibheke ukuthi mangabe kukhona lokho sithi i-professional qualification, okuwukuthi ngesikhathi uma uqeda lezo ziqu uzobe usuya register ukuze ukwazi ukwenza lo msebenzi. Mangase uthathe izifundo zokuba umhlengikazi kunalento ethiwa i-nursing council. I-nursing council iyona-ke ibheke izinto ey'hambisana nabahlengikazi ney'mfundo zabo. Ukuthi uma ngabe ucela ukufundisa sebevumile yini bona ukuthi le nto ozoyifundisa iyinto ababona ukuthi idingeka kwi-industry ngaphandle, i-Department of Health iyayidinga, iy'bhedlela ziyayidinga, nomphakathi jikelele uyizinto oyidingayo. Uma ngabe sikuthola lokho ukuthi bavumile, sizoba nathi sesisebenzisa okwethu ukuthi lolu cwaningo olufunakalayo selenzakalile, bese kuba khona lento esithi consultation uma ngabe kwenziwa lento yama-standards, ukuthi ngesikhathi sibeka le migomo okufanele ukwazi ukuyigcina, siyaye siyibeke nabo labantu ozokuthi ekugcineni kube yibona abaqasha abantu azobe usobafundisile. Ingakho sithi ilona cwaningo silenzayo ngoba sisebenzisana nemfundo ney'khungo zemfundo ephakeme nabafundi nomphakathi nayo futhi i-industry, ukuze kwenzeke ukuthi ngempela ekugcineni abantu abaqhamuka kulezi y'khungo abantu abadingakalayo abakwaziyo ukwenza umsebenzi.
0: Dokotela, ngizofisa nje ukubambele kanjalo, ngifuna ukungena lapha esitolo kukhona ofa ngicoshe ngoba ngifunda sithi siqeda le ngxoxo yethu bese ngilibala okuthiwa ngiyokudlula ngicoshe lapha esitolo.
2: Manje awusho mngani, usakuphethe kahle Themba?
3: Hey o, nginamahloni, kumilwe izinsumpa esitheni sangasese. Uma ngabona le nto iThemba uzongishiya phela.
2: Hayi, ungakhathazeki, lezi zinsumpa benginazo. Ngasebenzisa iRejuvena Wax Gel. Ipholisa ngokushesha iziqede nya. Njengamanje ngisebenzisele iRejuvena Wax Drops.
3: Edeli lisebenza kanjani ngoba phela ziyashisa zonke lezi zinto?
2: Hayi, o iRejuvena Wax Gel yakhiwe ngendlela yokuthi uma uyigcobisa noma ikephi ayishisi futhi akubini nabuhlungu. IWax Drop yona uphuza amaconsi ambalwa ngosuku. Yonke le mithi uzoyithola noma iliphi ikhemisi. Kodwa kakhulu, bye.

0: Ngomtatela lolu hlelo lethulela u Dr Mtatela okungumelaphi wendabuko right uyabona ke mangabe ke la kukanjena ke sikhuluma ke naye elaphana ke u doktotela ngalesikhathi kumsakazo omkhulu umsakazo laphana ke uKhozi FM ya doktotela namhlanje ke sino doktotela kumtatela ke ungumelaphi ke wendabuko osekuvamisile ukuthi ke sibe naye njalo elaphana ke kulolu hlelo kokuzekela asilekelele einkingeni ke nokugula ke okuthinta elaphana ke isintu usesize la phana ke abaningi elaphana ke nje ke ezinkingeni ezahlukahlukene kuningi ke elaphana ke nje ke nje ke kuningi ke lawa akasekuthintileke emavikini laphana ke adlule selokhu yasiqalile ke lapha nje ukuba naye elaphana kulona ke lolu hlelo kodwa ke namhlanje elaphana ke namhlanje sizothanda ke la sibheke lokho kulandela mhlawumbe ngaphambi ukuthi ke lapha ke sibheke elaphana ke ngaphambi ukuthi lapha ke nje ke lapha ke okay mhlawumbe ke ngaphambi kokuba lapha ke singene elaphana ke odabeni ngamafishane nje ake sikhumbuze lapha ke abalalela ukuthi ubani uDr Mtatela koqala nje ke lapha nokumuzwa namhlanje esemoyeni
1: sibingelele ubalaleli boKhozi FM umhlaba wonke magumbo mani umhlaba uDr Mtatela usiphiwe jama ngokudabuka ngidabuka ngapha kaqhothaza ehigh flats emzumbe endwebu bese ngibingelela kuwe umsakazi wami Fomahlobo.
0: Hayi. Siyavuma kakhulu ke dokotela nathi ke siyaphila simqabaqaba usibona nje. Lapho ke dokotela ngifuna ke sibhekela udokotela laphana ke nje ubalekelela kanjani ke la osoma business nokuthi ke ehloboluni ke laphana ke le business ke nje ke olekelela kulona.
1: Osoma business sibalekelela ngendlela ezahlukene. Umuntu nje othi ngenza umsebenzi wezandla. Umuntu othi ngiyaphanda, umuntu owumelaphi. Umuntu osoma business zikhona ke izinto zokubasiza masingabala nje ngithintela kakhulu kubelaphi kunomelapho othi mina lekhene ngathwasa abantu abangeni esigodlweni umsebenzi wami wavaleka ngibuya kagobela sikwazi ukuvula umsebenzi ofana naloyo othi umsebenzi odlozo uvaliwe akazi wavaleka kanjani mhlawumbe wavaleka kagobela owayengithwasisa kuphinde futhi kube umelapho othi mina into zami lekhene zabopha lekhene kwavaleka amaphupho into zami ayikaze ziphinde ibuyele esimini sibasiza kakhulu abantu abafana labo ngoba sobenikeza umsebenzi edlozi kwase kufika umuntu owafike waba nomona wakhungathwa idlozi elibe linomona lafike lathwebula inhlanhla yomuntu ayemthwasisa sikwazi ukuvula umsebenzi ofana naloyo makuso mabhizinisi kuno soba business othola ukuthi balenkampani mhlawumbe inkampani yami sina 10 years yagcina ukusebenza inkampani yami yathi isebenza ayisasebenzi manje siyakwazi ukuyilekelela ngendlela esiyilekelela ngayo umuntu sikwazi ukumupha amandla ebekade engenawo athi inkampani yami na 2 years yagcina ukusebenza senginesikhathi yagcina ukusebenza siyakwazi ukukunikeza amandla okuphakamisa lo msebenzi ngendlela esuke sizokuphakamisela wona ngawo Yona ndlela ke into ebalekile akwazi ufike nomsebenzi ukuthi usebenze bese uyavala usaphe usaphe la usuku usapha khona bese kufika labantu abaziqhwa abafike bethi siyawudla lo msebenzi siyawuthatha thina sizinto ezifana nalezo
0: Dokotela abantu bayagula badinga usizo sichazele sichazele ulapha ziphi izifo ebantu besilisa nabesifazana
1: ekulekeleni nje kakhulu abantu besilisa nabesifazane sibasiza kakhulu eyifeni lezi zaseCameroon. Kunomuntu wesilisa othi mina indoda yami ivuka isidalwa. Isineminyaka yalala ngiyakwazi uyivusa nginembiza yami kuthiwa umtatela igama layo. Ethi noma ngabe kuthiwa induku siyalala noma siwalahla ithemba ama uyindoda. Siyakwazi ukuthi sikubusele ebudodeni bakho okuyibo uma kuyinto ekubambe kanti kukhona into eblockile. Siyakwazi futhi ukuthi sikunikeze ikhombo yethu thina ezokwazi ukukulekelela uma uyindoda nomuntu wesifazana othi mina namhlanje ngihlangana nobaba wasekhaya namhlanje izinto zami ngigcine futhi ukumbona lo muntu izinto zami ingenzeki sinembiza yethu ekuthi udriver ihamba neside pocket yakhona yabantu besifazane yekuyiklina noma kuthuba abantu bangasabatholi efika iklinelela iphunga elivele lapha kuleyandawo engeyinhle eyenza ukuthi abantu besilisa babaleke kuwe ikwazi ukuyenza iyome ithi khweqe njengenjini ukwazi ukuthi no nabantu basekhaya bajabule no baba jabule.

0: ¡Ahí vos!
1: Kamala kumashe, umashashi sa la paraga utike kwa kala nyonini. Ela paraga leskati, yonango matu itola kakaleskati kumsagazo wako. Ela paraga ukozi ya femu, ukozi olma, pigo pigo. Njenga maji masipaga la paraga mzuzuka ishumge nanje. Ela shaila paraga hore nizingage, shaili hore la paraga lesbili. Msagazo yonu wako la paraga njege ukozi ya femu. Nawe yazi ukozi ya femu luamba pambili. Right, so kichimaga siope kutu batini ka abantu ela panage ngala wait ndala panage u Facebook nga pambu kutike nati ela panage sikichimase ela panage ngino bakwa na bada batege bangena ela panage sebe kichimaga bata ino enabo umsagazo mkulu ela panage baulalele ngeshe ela panage simaga umsagazo wako la panage uko ZFM ubanda simula ngala pute ela panage njege ulindiwe Octavia Nkosi ula panage siyek zuwa puko ZFM waisa itila panage njege saubona lindo kushle ngelige nawe utila panage ngilalele ngila ehiltin nangfu la panage njege unkosi ngpile ela panage apile utia siyek zuwa pimo Molo elaphaleke mahlobo ngihleleke nawe ngikulalele elaphaleke njenge ngisebinoli nangifuthi omnye ngimbona ngalana okugama lakhe ubandike umamsi elaphaleke mbuyisa uthi asiyakuziwa apho sele sekho cause FM ulaphaleke sisonke njenge ohlelweni ulapha njenge semidolenze elaphana ke njenge ezone 7 ubani futhi omnye simbona ngala nangu siyafana elaphana ke Zulu eshow uthi isukile elaphana ke futhi emfoka Ntombe ukhozi FM kwayintokozo ukuphinda ke sibe nawe ngala laphana ke eshow asele check ziwapi nalaphana ucela umusa buthelezi ezintinini uthi ke sisonke njenge wemfoka Ntombe wasethi ke www.ukhozifm.co.za wasethi yes check ziwapi asele check elaphana ke ukhozi FM nangilaphana ke uMakatando elaphana ke njenge banikelo uMafuleka emlaba uthi Siyek la panage ziwa pasile siyek ukozi FM wasile saubona lindo kuhle ngihleleke nawe la panage ngilalele ngise Danawuzi nangu la panage ulakheni malahle la panage sibusiso ngobese uthi la panage molo la panage mahlobo uthi ngihleleke nawe ohlelweni kolamula lelo hola lelo ngikulalele ngilapha ke ePietermaritzburg eFrance wasile siyek ziwa pasile siyek la panage ukozi FM nangu ubabayi la panage mdlathu siyek ziwapi wasile sisonke njengenjwayelo la panage eMtubatuba nangu Stembatha la panage njenge endwedwe eTafamas Uthi yasekela phana ke zwapha sekunjalo emsakazweni ukozi FM wathi usekhona u Mr Radio wathi isamba lapha ke national iphezulu lapha ke ivolume buhle lapha ke ubuhle noma ke ubuhle ubuhle okay kubuhle unobuhle Ndlovu lapha ke eJozini emakhonyeni benolwazi makhoba lapha ke nje ke kwamaphumulo lapha ke eshiki noma ke lapha ke oshikishi oshikishi lapha ke emaqadini wasethi hashtag akuvela ko angivala nangi lapha ke umthoko ngqobo uthi hashtag ziwapi sisonke emahlobo laphana ke koze ekulamulela hola lelo ngilaphana ke njeke emakhabeleni elaphana ke njeke ebuku kuphela isebubu yona ke indawo laphana ke njeke akakuyona yena laphana ke njeke usisa right yini le othe wayibona kule nyanga avelwa mamathe kwayithola nje usuhleka kwathi abona I know lento ihamba ke kamnandi ngendlela emarsa ziningi izinto ezijabulisa abantu mhlawumbe kungenzeka ukuthi ujabuliswe ngingathini nje ujabuliswe mhlawumbe ingane yakho nokuthile kwenzile mhlawumbe ujabuliswe iolet lakho noma mhlawumbe nje okwenze kwamamathe nje kwamna mhlawumbe kungenzeka ukuthi ujabuliswe ezinye zeimfu yozakho othemba uthi yabhekwa tawo lezi nje bazuvela umamathe kuyabona ulala sikhijima sibheke uthi banike simthula ngala usekhona umlalo omkhulu la kumsakazo ophambili ukhosi FM sawubona sengikuthathela usemoyeni hayi
2: hola hola hola hola mlindozi
1: eyitha kunjani Nova
2: siyaphila kuqhawule kusuzani wena
1: ah mfethu kumnandi ubani lo
2: tawo babushelembe lo ithemba lika mangubani ngizokala ngiholise nje umntaka ba esihlokweni sakhe awunaso angizazi iphendulo khona Ingathoka yathi kusukancane nje yakhulu ngiyakuthi mina sengiyimdala sena. Ngiyakuthi umdala wasibuza ukuthi uyimpupu, ngiyakhumbula ukuthi phathi ukuthi impupu tsinge tak lokho. Kwathi ngiyithenga uthi ngiyithenga yini.
1: Yebo ngangishoko nje.
2: Ngiyithenga mntana baba. Wathi chizi ngiyakancane ngacama ukuthi hayi inethiweki iyakathi ngikhulukela ngona ukukhuluma ngezona okunye yabona.
1: Yebo.
2: Angeke ndabe nike mntana baba. Ngila eMaritzburg phezulu emafakadini mfowethu. Mntana baba engingijabulisile nje ukuthi makukhona umcimbi okhona endaweni. Umuntu oze umcimbi yakwazi ukucamangela abantu abazavashele. Ongeza ukudla wahlaba iy'nkomo kunosandile emakhathini la indodana yakhe iyiphoyisa ezoyishada futhi nephoyisa bangamaphoyisa bempopho mina zobe sinelwa la emasawatini bakhama olukhuza intombi yakanyavu emkhambathini usilungile Khumalo nayo iphoyisa lapha elokhuzeni empophomeni bazobe sinelwa ubaba wakho-ke umndeni wakhona bavele bathenga iy'nkomo esezibulewe kumanje bezithenga emapulazini ezimbili mfowethu zizodwa lezi ezizobulawa ngesonto ngoba umgcibi ngesonto mfowethu ngathi aziyayinhlinto kubuhlungu abantu ukuthi ubemimile abantu babuke iy'ndonga mfowethu wabona ungabacamangeli bahambe bengadlili abantu yabona loku kuyisithombe esihle esenziwe usanti usanti sasifunda labo mpoti steshi lapho e-Taylor's Hall. So ke naye ke ngithi lakhe iphoyisa mfowethu kodwa nje leyo nto ayenzile futhi ukuthi abantu bayofika banabe baname futhi basuthe bahambe baxoxa indaba ukuthi bathike emafakathini babaphosa mfowethu.
1: Eja lukwena siyabonga mfowethu.
2: Ngiyathokoza kwena wenkosi ngiyathokoza.
1: Wawusuba mde kangaka bengithi uzothi ngiyanqapha
2: ngiyabonga. Ukhulume kahle futhi uyatholisa laphana futhi yebo konsile mdala baba ngiyabonga ncwela.
1: Kulungile mfowethu siyabonga.
2: Akukho ngene fithi wazi.
1: Ngizale mfethu. Mhlambe usephathini njengamanje sawubona siyakubukela mhlambe usekhaya njengamanje laphana ke nje ke ubheka la iweekend anga nawu thula uyabuka itimetable ngoba kuyenze ngama uthi uyabheka laphana ke nje ke imicimbi nge weekend uyabona angikwazi ukuyihlephula awungitsheleke njengamanje laphana ke uthi wena ke ikuphi la uzobe ukhona kumcimbi ozobe ukona la uzobe usephathini kuyona ni crew akumnandi kunje yana mhlambe kuzokwenzeka mhlambe uzobe uhlalela ekhaya ngenxa uthi awukho umcimbi ozobe ukona mhlambe kuzokwenzeka ukuthi uzobe usemcimbini bese sithi ke dudu ke la emdenini lethe yalahlekelo eziye zehlobo zangu ngoba siyazi ukuthi isikhathi esiningi bavamise ukusebenza laphana ngamaka kuyizinsuku elaphana ke ze weekend ukufihla ezinye zehlobo zalo sithi ke dudu kule umndeni ethe yalahlekelwa izihlobo zayo. Right, asikhiphe masiyo bheka omunye ngala ukuthi ke uthini uKhosi sawubona.
0: Yes, dokulu.
1: Hey cha kunjani?
0: Ikhona dokulu kunjani futhi?
1: Amfethu kumnandi sikhuluma noba.
0: Sikhiphe abuya ke futhi la emandeni futhi sikhuluma la inqoso semandeni kwaqaba.
1: Awu badoti ya.
0: Yeyo ndo isebo sami ukhokho wami ndiyondele bantombela ukhokho ugogo kagogo wami
1: baba
0: gogo wami
1: hayi sizihlompela noma kanjani
0: ukuthi ugogo kababa yethu ugogo ozalo ubaba ugane umantu wakamanyisa uzalwa umantombela
1: mhm
0: ehe nepoito no isebo sami impela
1: hayi sizihlompa hayi ngimpela kunjalo yeah
0: ngiyadokula fethu ngithi mina ungithokozisa kakhulu nje fethu iKaizer Chiefs ukuthi fethu ilale number 3 laphana kwilog fethu yaseNingizimu Afrika fethu ungithokozela kakhulu phakathi kwabantu abasebenzisa isitide fethu iChiefs yazi kanjani fethu kwilog yaseNingizimu Afrika fethu
1: awusake fethu siyabonga. Yeah, right, umsakazo omkhulu Khosi FM khona ke futhi omunye sela simbheke Khosi sawona.
3: Eh mashabo.
1: Eita kunjani?
3: Hey uphele usekhona usithewa kwambatha uMr Red umfana waletha phama sendeke azi sihamba national.
1: Sihamba national.
3: Hayo fethu mina into engijabulisile fethu kule nyanga yami fethu kade kwibhede yami fethu ngomhlaka 5 May abantu fethu bangisangela ama-present ngibona lokho fethu ujabulisile kuMay.
1: Awuzoke mfethu kwakuthokozisa lokho wathola ama izipho thizeni.
3: Athola futhi inqwaba yezipho, athola ama-airtime, athola futhi imali, akazi ngoba la ngithe ntombela mfethu, hayi kuningi kakhulu engakutholayo.
1: Mfowethu siyathokoza phela uma kunjalo.
3: Hayi ngicela kakhulu ngoba futhi akuvele lokho.
1: Hayi akuvele, mfowethu ngiyathokoza kakhulu, nami ngicwele kakhulu ngabalali bomsakazi uKhosi.
3: Sihamba national.
1: Sihamba national. Kulungile mfowethu siyabonga. Alright, ukhona omunye ngala umsakazi uKhosi.
4: Oh, sawubona wena mahlobo.
1: Asikona futhi kunjani?
4: Ngiyaphila mahlobo wena unjani?
1: Amfethu kumnandi kakhulu. Sikhuluma noba.
4: Ah, ukhuluma noSibali kaMajita la endaweni yasePhulu enkwezela ubaba kanokusho. Yeah, ngizabe ngilapha mina eThekwini wemahlobo. Okuhle nje ukungijabulisa kakhulu kunako konke. Ukuthi khona isifundo umuntu akade esenza la. Sabe siyomukelisa ama award nje ngolwesine nje lolu sabe sigcwele iTheku nje kwelinye nje lama hotel engeke ngilisho eliguza ulwandle nje ngizohlala nje 4-7 days
1: awusuka madoda uyabona uyinkosi
4: yiloko nje mfowethu yiloko nje ngiyabonga amahlobo uphile nje amahlobo
1: thank you mfowethu ngiyathokoza uyazo
4: sparwa mathitha nje ngiyabonga
1: lalela bye
4: hayo
1: right ikhona buya ngapha uKhosi.
5: Wo mahlo mahlazana.
1: Sikhona thina njani nina?
5: Ah, siyaphila njani we mahlo.
1: Mfowethu kumnandi. Sikhuluma nobani konje?
5: Umzokhembela selaye kwaShibhangu kwaShathe number 2 phansi kwentaba enkulu embulwane. Wo mahlo mahlazana.
1: Inkulu
5: ke. Hayi we mahlo, mina into engijabulisile nje kule weekend, hey. okunye komfana wami ukungithengela amathayi hey imoti yami unini ngenamathayi wadaye baba hayi ke kule lokhuzane lena hayi akubambe lapha uthenge nje amathayi emoti yakho zina ngiyabonga wemahlobo ohlazana engachithi isikhathi kwahlathe number 2 zakhe embelayo
1: nazoko uthi nje ihlephu siyabonga thank you okozi okozi sabona sikhona bokunjani
6: yaphile kuma nomhlanhla mntana engod good
1: mhm uthini unhlahla
6: ayizithethi kuna bangani mama lokho jobek ba bangithi lapho siya so ba bangimeli nje yo sibinya manyana bo igama labo uzenzela kwamasendo emkhaseni lapha legemisini edikathole nokandile kwakwandlela lapha e-Frankfurt e-South Bank so bavala kanjanye so vele bahlanganisile nje
1: Right, 086-000-2437 and namgijimela phana ke ku 079-0791639874 uzokwazi ukuthumela phana nje ke SMS noma empeleni laphana ke ivoice note elaphana ke WhatsApp sizothi ukuthi nokho kuphawula ngalesikhathi kumsakazo omkhulu iCause FM ake sigijima siyobheka ukuthi ubani nomunye esimthola ngala sawubona ku Cause Cause
7: Cause
1: yebo kunjani
7: Hey laphela ukhuluma nomida lapha.
1: Welinda uyaphila?
7: Hey laphela baba, nayi kujini.
1: Yini lethe yakujabulisa kule nyanga Linda?
7: Hey into ekujabulisa nje ngizovakashela isithandwa sami kahle ngathina baba.
1: All right, phela siyabonga kakhulu uMlindo usuphila uyezwa.
7: Ngiyaphila baba.
1: Nazonke thank you siyabonga.
7: Thank you baba.
1: Right, umsakazo Khosi. Khosi sawana.
8: Eta!
1: Eta!
8: Yabona lento umsadja thula lo izihlobo zakhe ekhona zamthatha ayizwani. Akazi kwaqala nje ukuthola umnyama. Ngakuthi uma uthanda umuntu omdala obuzalayo ekhaya. Yabona uma ungena ukugeta isikoda kwemandeni, njobe iphula phansi phezulu uthi angifuna ufuna ukumbona. Sokuyara ase ngamkhwini. Yabona uli sibonisile sengisa ijabula. Wathi ngiye, ngoba ngasukhi umhlasa hlethwe lo.
1: Awuzwa ke papayi.

0: abancane nabadala.
1: Bathini bona?
0: Luphakela ulwazi. Lundize nawe ngomculo onhlobonhlobo. Wena nje, bambelela emaphikweni oKhozi FM. Uhlezi nomlindoza kuKhozi FM.
2: Hello, mahlobo. Ikuhamba njani baba mahlobo? Hayi, khuluma nohlangana nemchulo la. Ola ekunja manje ejiphi kodwa ngwanongoma, ngwanongoma emathini emahlahla esigodi. Cha mahlobo, into engijabulisile namhlanje, into ezongijabulisa jele yangilepho mahlobo, ngithe mini nje ngihlala umngani wami la, wambuza ukuthi hey wemfowethu uyokuyephi kusasa. Esho namhlanje wathi uyephi kusasa, ngadaya ngendawo ngizobe ngikhona. Sethi hayi, ukungivala ingabo lami, ukungivala umngani wami, ukungivala umngani wami. Ngiyomvala nje ngabo 10 namhlanje ngiyomvala. Yona into engibhathe kahle ke, efike yangijabulisa empilweni wami, empilweni yami. Ngiyabonga bamahlobo, ngiyabonga bamahlobo.
3: Kuba nesukulu namathambazo lapha wanozoma esitezi kwa-17 engibone izinto ezinhle ezilinyane ezenzekileyo kumazosa ezaphana kwamasipala kunangoma oyi-traffic. Uhambe ngijabule ethenga imoto enjanja engamtshelakho, izinto ezinhle ziyalunga, siyabonga nkanikandaba ezidingalekayo.